mukama abere na mwe. Bigambo bivanjiri ya mukama wa Yesu Kristo bivude Matayo. Mubude buli, Yesu ya gamba waigizu wa benti mwamu nyugwensi. Kalo obango mwenye obusabulu kakudamu kutinsa. Kubate kuchayina mugaso. Wabula okumansi webweru abantu bagulinyirira. Mwachitangala chensi. Ekibuga ekikubiddwa ku lusozi tekiyinza kukisibwa. Era tebakoleza tawaza kusaanikira nsaanikire mu kibbo. Wabula ewanikibwa ku kikondo n'emulisa bonna abali mu nju. Ekitangaala kyammwe kyakire bwe kiti abantu balabe ebikolwa byammwe ebirungi balyoke bagulumize kitammwe ali mu ggulu. Ebigambo by'evanjiri ya leero awo ebikomye. Ayi Kristo ogulumizibwe. Abantu ba Katonda abalungi abaagalwa ennyo abasazeewo okukeerera ku kigambo kya Katonda nga bwe mbajjukiza bulijjo nti okusalawo kuno tusaba Omukama bulijjo akuweeremu omukisa ate nga muwulidde ekigambo kya Katonda kirabikire mu bulamu bwammwe, kirabikire mu bigambo ebirungi ate ne mu bikolwa ebirungi. Evanjiri yaffe ey'olwaleero Omukama ng'ayogera eri abayigirizwa be ayogera eri ffe ffenna. Atujjukiza bujjukiza kubanga bino byakonyeko tubimanyi era bye bitusuubirwamu. Atujjukiza ki leero? Mwe munnyo gw'ensi, mwe munnyo gw'ensi. Era atugambye omunnyo bwe gusaabulukuka guba tegukyali mu nsa, guba tegukyayina mugaso. Ekitegeeza okutujjukiza nti tuli munnyo gwa nsi ayagala kutujjukiza mugaso gwaffe. Mugaso gwaffe tugasa. Tugasa, kigambo kugasa kikulu nnyo mu bulamu bwaffe ng'Abakristu. Omunnyo ffenna tuyinza okuba nga tugumanyi era nkakasa tugumanyi. Omunnyo we guli guwulikika kazibeere enva. Obeera ng'ogutadde mu ki, ku kibala kuki oguwulira nti kuliko omunnyo. Bw'ate bw'ogumansira ku bbwa kiyitirira. Guwulikika nnyo okusingawo. Kitegeeza omunnyo gwandibadde omugaso gwako nga gwefaananyiriza ebikolwa byaffe. Ebikolwa byaffe nga biwulikika birabika. Ate mu bikolwa okulabika okuwulikika nga bigasa, nga bya mugaso. Kubanga era omunnyo batugambye gusobola okusaabuluka. Gusaabuluka nga tegukyalimu mugaso. Gulinnyibwa bulinnyibwa. Gumansibwa ebweru. Kitegeeza waliwo ebikolwa bye tuyinza okukola nga tebigasa by'ebikolwa ebikyamu. Omunnyo nga bwe gugasa bwe guwulikika, tusaba Omukama atuyambe ebikolwa byaffe bigase biwulikike biyambe abalala mu maka gaffe, mu mirimu gyaffe, mu komunite zaffe mwe tubeera. Ogasa, owulikika, oyamba abalala oba tubeerawo bubeezi. Saba Omukama atuyambe okubeerawo kwaffe kubenga kuwulikika, kubenga kugasa abalala. Byebikolwa ebirungi ate byebigambo ebirungi. Era Omukama agenze maaso n'atugamba mwe munnyo gw'ensi. Kyezzeemu tugamba nga muze okukkaatiriza munnyo gw'ensi atugambye mwe kitangaala ky'ensi. Mwe kitangaala ky'ensi. Ekitangaala tekikumibwa kuteekebwa wansi wa kibbo oba wansi wa kitanda. Ategeeza ki? Tekisaanikibwa, tekikwekebwa, kiteekebwa ku kikondo ekimulisa abalala. Ate wano ku kitangaala kyenyu ennyonnyola eyinza okusinga mukko oba okwawukana mukko. Gwavaako ekitangaala oyinza n'obutagasibwa nnyo, oyinza n'okufeeba olw'ekyo ky'owa. Tugezese ku musubbaawa. Ekitangaala ky'omusubbaawa okutugasa guyina okuggwerera. Gwo mu bufunze gwokyebwa. Gye gukoma okwokyebwa ffe gye tukoma okugasibwa. Era omusubbaawa we guba nga tegusaanuuka bulungi n'ekitangaala tekivaako bulungi. Tegeeza oluusi ebikolwa byaffe okugasa abalala ffe biyinza obutatugasizaawo. Bwe tuyinza n'okufeebera mu byo naye abalala ne banyulwa, abalala ne bagasibwa. Awo nno ekigambo ekyo okubeera ekitangaala ky'ensi kikulu nnyo. Ekitangaala kiteekebwa ku kikondo ne kigasa ne kimulisa bali mu nju. Ebikolwa byo kitangaala.
Ate bw'owulira nti kitangaala, kitangaala kimalawo ekizikiza. Ekitangaala kimalawo ekibi. Obulamu bwaffe tuliwo okulwanyisa kizikiza, tuliwo okulwanyisa kibi. Mirundi emeka ate gye tuyiganyiza ekitangaala ne tuteekawo ekizikiza? Buli ottanira ebikolwa ebikyamu olwo ng'ekitangaala okizikiza nga weegombye enzikiza. Ekibeera mu kizikiza giba mize, bubbi, butemu, bwenzi, lugambo. Saba Mukama atuyambe tubeere ekitangaala, ate ekitangaala kyakira abalala, kyakira ensi yonna.

0: Ndeso vao.
1: Mani gwenenga lozo. Aya basi bamwita
0: Dax. Omunyeruba.
1: Katero. Eda chika mkage zvula kwere sawa. Esa tozo kumachago na kurwali. Roche enda bunya kitonyeze nya fama Radio Sapiens ya. Akaimba tuli bubi.
0: Akatizo okonyomira. Baba tusaba obululu. Ebipande babitimba kuchalo wonna buli nju buli muti gwa masanyalaze.
1: Ne wota basabye
0: kutimba. Ne mu kugaba obuyambi. Bajja kironga balonda.
1: Enjuba zibuka.
0: Enjuba zibuka.
1: Ne mu kutimba ebipande.
0: Wonna.
1: Bati mboku kwo, bati mboku oli. Ne baba bagaba obuyambi. Ate ko bati mbe bipande. Oyo ne oyo si wafe.
0: Oyo wanno.
1: Yee, ranno po. Program
0: sagara gramide. Nanga Dax tukubuzi zako wamba. Ebyo bale kubera ko notuuliriza.
1: Ebyo bintu bitufu.
0: Kale just amanye ifi.
1: Nda, kabase ubera nnyo mu bantu. Ebintu ebyo bitufu ensimbi kati nga tugeze emyoga a PDM. Ebintu ebyo basosola.
0: Kale embo. Embo. Mbo basosola.
1: Nina mama wange eyo mukyalo.
0: Nange mbadenga kunyumiza mama wange.
1: Mama omuto Kati mama wange omuto be bali mu sente za PDM mwezo kugaba. Kati lumwangu bile simu ngamba eh mwana wange. Gwe tuofune weleza
0: potoko.
1: Na mugamba nyabo wange mama. Sikujemera ngako.
0: Era longemye.
1: Na ngamba nedda. Zino na kati yasoka kumboza. Yo wagiraki. Ne mugamba yiba biri mu kuwagira.
0: Ezirie. Jeje nga tugenda mawulire.
1: Yenyabo.
0: Twagala okwogerako n'abakulembeze abalondeddwa mu bifo eby'enjawulo. Ekyokusooka twebaza Mukama nti mwafunye ebifo ebyo.
1: Mwebale muyogeyoge.
0: Ekyokubiri tusaba mwambaleko ebijja mu bitiibwa bye mufunye. Bwoba minisita yambalanga minisita.
1: Minisita onyumi.
0: Bwoba MP yambalanga MP. Taka kwa kubako nnyo njawulo. Bwoba tutegera byakwambala nti kala ya bulu egendera ku yere ya yere egendera. Bako bobuuza. Abana engwe bintu babiteeka wano ku mutimbagano. Mubuuze. Mwe mba nyambadde empale ya bulaka. Nsibirako mu sipiki. Atende kakuteekako mu myufu. Ateno wansota denga to ya bulaka.
1: Yambadde canvas omusipi mu myufu. Osibye tai.
0: Ofuke ekizibu.
1: Otandike enkofiira.
0: Omukulembeze atuuka ku mukolo nga namwe abazze ku mukolo ababulijjo mumusinze okunyuma.
1: Naye nga sente zaafuna.
0: Gw'olina munniiginawo okukyalo muli mukanniigina gurupu mwewajje esatujo newe dizayininga nga kalozi maakinze bulungi. Tino osanga abakulembeze neyesuulako ekiviiri.
1: Nalaba omukazi ali mu kabineeti. Yali mu kabineeti omwo kale yali mu kabineeti. Oba mwali oba yavaamu
0: simanyi. Anti gw'omu nnyumiza tomwogedde linnya.
1: Kati tuba tuli ku mukolo ye mugenyi omukulu minister ja busi tuke minister atuze
0: mugendo yimuka
1: ayambadde ekiteeteeyi ekitegeerekeka kubanga bamama bafa abolumu emibiri giba gye wagudde waguddemu kati ate mufuneyo ku ngoye
0: ezimamalayo bulungi
1: atudde yenna.
0: Kati nina gwanalabye mubala yidde ate nga yambadde obugoye bumukutte nnyo fesa wano tetwetaaga it was not a bitter contest show
1: badde tula kimisono
0: kimisono oli najanga ye nakamukutte kati bwe yebiguza ati yebiguza
1: naye nga kyabigula jyo gyekiri
0: ne kati nga kyabigula kirabika kiteekeyo obutezi
1: ne wamini sitawambala
2: Mukiseera kino eky'ebijaguzo by'ennaku enkulu, Centenary Bank empeereza zaayo zifudde nnyangu ate ku miwendo egya wansi. Tewali ensonga ekutwala mu banka wabula weeyambise ba agenti akanana basasaanidde eggwanga lyonna era nga bakuli ku mpyawo okukuyambako ku mpeereza za banka. Kozesa essimu ye ey'omu ngalo nga weeyambisa Sente Mobile okuweereza ensimbi. Sasula ebisale ebikubanjibwa era weewola okutuukira ddala ku miliyoni 5 eza Uganda. Ozisasule mu myezi esatu weewola okutambula n'ensimbi enkalu gula by'ogula nga weeyambisa Sente Visa Card. Obudde bwonna mu kifo kyonna w'oli nga bw'onyumirwa ebikujjuko by'ennaku enkulu beera bulindaala eri abafere. Weewola amasimu agakukubirwa, messages zikusindikirwa oba WhatsApp nga bakusaba pini namba yo, password oba ebikwata ku akawunti ye ya banka. Kakati kola okuwaaba ku ekyo kyonna ky'obaweekengedde ng'okuba essimu oba okuyita mu message ku nooti 800-255-5. Centenary Bank banka yaffe. Centenary Bank erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole kya Deposit Protection Fund okutuukira ddala ku miliyoni 10 eza Uganda.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Kabiesia Enkuluze ya magesi.
2: Kolera ano mukitale kalere kebaita biba muntu ndunda nyanya mukene nga bovira abwe
3: na bana omugati gwemba de manyinzi gwa bey sabuni atabere wa bey singo
4: good morning
1: kwa musagala galamite
5: omusajja akadiwa
1: sawo radio.

0: choli kwa baba wagide kerezia. Mbadenga na mweba ni abata muwagida.
1: Ida cheche. Neno
0: wazao chigamo ma.
1: Neda checho.
0: Abantu bataka kwa atu lida.
1: Abantu bali waka. Waluwa agenda kusaiti yongo agenda kulambula
0: saiti. Ugena jira ambulo lwale.
1: Elanji chiji ugena kuteka.
0: Aha.
1: Waluwa mtu ugena kupangisa omuzigo. Wagabi randi doni.
0: Njagala nguwa diremu. Nguwe sigi.
1: Nonya plaskon.
0: Plaskon jogo kula chi. Oteka mu. Riyo kakate saa wenu. Agenda kulambula kumama we. Zine
1: mchalo.
0: Nenga kanyumba ya mame bulamo kalanji. Hadwa yonajo uchama
1: kwa saba plascon
0: oja kubochi kwa kuzbolonji
1: botule vonyo kakati no awo ka plascon nikuwa kama mazo kuruma ngo manyantine saga la galamide
0: weri by the way
2: program saga la galamide
0: jeje
1: yes
0: temuja ina la weri si ya mwe
1: nse guanga lia petuli ya gala nyo kabasa
0: mze ama taxi jeni nyo kumati takise badde temayinti na lero heroes lunakulu wabazi
1: abantu munaiti babadi abantu
0: abantu
1: enaku enkulu mu bwongo bwabwe
0: okuja Christmas
1: okuja ko linge enaku zinaumula nnyo ngo musomesa oba omukozi wa government yenna oba bitongole kati nga wano
0: yes
1: na ye mulimu abantu nga enaku enkulu amanyi Christmas yidi isita
0: yes
1: ezo
0: zategera na maha kati wa abantu babuzeru echo na ya abantu bali mukoba taxi bagamba banne kiki abantu nga tebali ku lugudo yugira aba taxi basoka kujjamu radio mu taxi zaabo
1: bateka mu
0: bamu sikura apo ze singo tunda
1: bazi bamu
0: muze buli taxi je ninya tali mu radio
1: ningo eze tebe nkadde nyo bweziti
0: nkadde nyo ze kati ninya zineze chibuye
1: izo te muli
0: kadada bo ya gara radio oulize kubigana maso mu radio ku ngoli mu taxi olinya zino ze fly
1: Express. Ezo. Kati ya Express sina banga ko taxi nkadde.
0: Otazita tazisara.
1: Na devu ge speed.
0: Uwo wali akuma te kajisoma.
1: Kajisoma na eka speed hapo. Mbono kainzo kunku mukira ku lugudo. Owai, lero, lero heroes day.
0: Yes.
1: Ede wafe nga zina manya bintu bya nga tuchali bato. Kati ebimoto ka byayitanga we bidange eddagala. Bidange eddagala eriye kinansi. Kati nga bala angendwa de bala angendwa
0: kutula nsanja amugyanja
1: kutula nsanja bulwadde kati nga bala ango bulwadde kati nze nali manyi ndi runo olunako manyi ba luganda bazalubera olunako lwa bazira
0: yes
1: kati nze nali manyi ndi runo olunako
0: lwadde
1: ndi lwabo abalwalu bulwadde
0: ateze mbadde manti wategera nti runo olunaku lulwadde batunde eddagala abazira luwone
1: zenga manyi runaku lwabwe iranga manyi onaku lwabazira wetu senga ngacha abano kitegeza bebalange zinendwa
0: abalwadde
1: abalwalu obulwadde
0: bambi bebajaganya kati bali mu state house
1: iranga runaku nti runaku lwabalwadde abalwadde bendwadde yabazira
0: naye ategejere kakutufu era banene nera wala wange wantu eyo wala
1: Elina zibi ye wala.
0: No, jamu fa wala. Wali mtu falo waza what?
1: Elina zibi ya kubeira wala. Nize na jichigamu na isi chibanyi heroes jitegeza bagira.
0: Gwengo na waza chitake.
1: Kani. Zega puli de chizindalo mkatali. Eka kuto.
0: Owe masaka wa taku suwaza. Takuta. Sawa so, roza hizi ndalo chisamuchi
1: unagami ene taxi zigenda kungendeze wala nazo zibera mu radio na yezi nozi town service kila bika radio za awe bazi guza ba makanika
0: zeba soko kutunda mpugame radio za nate zili muchi katine webuza wali maso baba matabagasa zo manyotia
1: baba kufuzi fuwa
0: kampana basa zeko manyotia katijua batu imiza nonga president Museveni ya itao batu imiririza wano chibuye okumale sawa za face kati wato manjibi gena maso mugwana
1: wafi wali yo mzee inga ine motoka taxi na inga taxi inga denyobu nubukajambi yobweda na inga ye radio ya vamwe bia dalairi ya vamwe motoka inga denga chiyakula ya gula aka radio bunobu sembuli
0: na kateka u
1: kati inga ya kasiba wali kati inga bubamu gamba wa sabaze
0: tutele koku radio
1: tunidoa mauli lenga nga teka kati kwa wanga kukano akateka kwa nga pa au nga teka kwa nga nyora anonya Stenson
0: Stenson nga afuna Stenson
1: mwaka la lady yo jigundi nga anonya kwe chenda mwenye katoje zenye
0: hindi ya sapiensi nga jitu seko
1: gurunji nyo lady
0: atemu aranyuka niyakona ne waka
1: bagama ne gundi keni luchamuzi mumotoka yeyeti yateka nga ko radio ya gundi
0: ya motoka
1: nakati
0: yagula sembu
1: yagula kama bachita makula
0: yekola
1: yakaumuza wanu ku dashboard wa kati ndoze ba
0: inaga mubonya bonya tune ya technology
1: radio ze moto kazina wezikoma
0: naye rajeje kurogera kuno nakuli nena yagaddenye cha president okukulize emikole mu state house
1: ngajino eje kwanga mwe
0: kimindi kimuonyeza obutakowa kubaka tije wo badde mukulayira kwa ba minister akatugeze kwa badde katakwi
1: ngaina to okudda
0: oyina ko hirozide tugeze kakumiro
1: ikyenjojo kakumiro
0: agamanyi
1: achaga linacho yagala okubuza
0: sagala kugamba echo ntikamanyi gaba manyi akakozesebwao
1: na era singa kale president yabadde ko ngabadde
0: ngabadde ko
1: kati singa
0: nabera wongo
1: nda naye necho otuchogera kituufu kubanga president tumusasiri era vibe je yalina mukinana siye yakakati kali je yalina mukyenda mweta amanya ago ndo uchiraba chabuntu fenna wewe tulaga
0: nani aga tutte kubata lya nyama tanywa mata
1: anti kankubulire obutonde bwe bubabuze bubabuze
0: butonde
1: bwe wewe walo okulya
0: butonde bwe bututu
1: sirya nyama sinya sukari sinya mwenge era
0: era bala lokadiwa
1: kawas
0: sika tuogedde
1: kirozide
0: baje tubadde ku kirozide
1: abantu tubagaliza
0: nnako tubagaliza kirozide nnungi
2: Eyo ye bade sagala gala midde nyimirwa ku sembozi esensonga Monday to Friday
0: Hello omanga mutyabule kati wenjogera mpise ku round about ne police ya kibuyenji isiza kati ndiye na mu bitara bya machi ndiye ku barracks waguru onengera obatondaba obambuze
3: naye nawe nakugambye meters 3 nga wakava mu round ye kibuye ngo yambuke machi ndiye hakati kola bwoti chuka kirira mpola mpola boyisa ku shero katono nyo ekizimbo ogenda kubo kirabawo kinene kiriko nti pharmacy center
2: iye kitufu nyo a one stop shopping center yokka edina buli kalonda webyobulimi n'obulunzi omuli eddagala omuli ensigo ebijimusa n'ebirala bingi nnyo tusomesera tutendeka abalimi okwetoolola eggwanga lyonna tulambula faamu gyo ne tukuwa obuwabuzi okugeza tupima obugimu bw'ettaka lyo ne tukubulira ky'ogwanidde okusimbako nga tweyambisa abasawo baffe abakugu jangu ogula ebintu ebiri original ku pharmacy center ekibuye kuba ku noti 781-36-52-48 okumanya ebisingawo Twesoze sawo endala time check Esawo siwesinya ezo kumacha time check kutusibwako bena musigansimbi wo ne MTN momo sigo kutandikira dala ku siringi 10 ofuna magoba gabuli tunako atemo sabulo kujja yaka senti ka kiseda chonna wo yagalide awotali kuandika wono na wali nyiga system mukaga 5 star mukaga hash orunde ko investor obukozese MTN momo app Tenda munyaka tunyise nyafama

0: just today, hakaye bakaita finally kuda chika ziri abiri mu mwenda zuka ezimla yokweresawa etano program dabira mu mwetuli muganda oli olwalero nga celebrating Heroes Day mungeri enzi kakamu tagenze wala nyo kayimba kalunji eranga nyisubira mukwano joli teka kuisiza bubi nkubuza koko wenanga wakazukuka esawa weno wakadde nguru olio tya mukwano uli mwesawa ebudde bukedde nange wekula njagala mbafana ne bantu mwe atenga bibangawo mukama wakuwa mirembo ogikoze saako lula chinedda kasabu wabaka kuwadze mukwano kakwaze sensubira kawa kanja kubanga kanyuka kunyumira bulungi tugeze butere vumu beauty tip lero njagala kugamba nja akasana kala bikakawaze hewe ndiye birenga bichusa akasana kala bikanga akalese wane wenjagala kusabira bachala ntifa kumviri ezo nadala gwaine sibe na tezina wama bwoba gena kuita wali enfufu wandi bato tambulamu na akatambala obaka skafu nozi yamba bane waliyo mtu gwo tunulira nenda kunekwata ngeviri nsibe ku mutwe na inga ina iye nyini afanda na bulala omuviri gujude taka bweziba nazi nazi peso za fe obevi swahili nga etaka ligeza li kuataka swahili kaswahili bwe kama kawigi no mtu anoga chichichino bweba wivu ngeri bulala kati weyambe yambe ko bobo gendo kutambula kuba kati tumanyi anti ne chorus we Uganda alinga nga eritaka ero banga itambya leye wala bwachi kuba gere chorus wa fajudeta yo bale kite bakula ngudo ne zituka udeza wano ze unya ensenda laba kole ngudo ne zikona ku mizimbe ne taba mfufu na ye kale chiri nti kufuna akatamba lo muchala tambula mu ne chigendo okubika ku mvirizo nkwegayiride osobola kuzikumbanga nyonjo edachika ziri abiri mu musanvu ezule kwere sawa etano program David Ramu eranga wano butere butuba tugenda muze onega tako ku musanvu 55 ana chinana musatu savu musatu ne 0788 nya ana mu mwenda ana musatu 02 whatsapp ku musanvu 55 ana chinana musatu musanvu musatu onaga be good morning mami africa mami omusujja kunuma o sorry mutsabani katsabe mukama berenga kujanja bamukwano oberenga ote era odagambye morning my lovely number moja my black friend ndi wano sine tabu biru kale sina funa kufinyi program ya Heroes Day kila nchaji nonya osobola okunekwa tabiru nchali available hello wanji dia nasuza mluji nyawu wasuza otia nyawu jesuza otia samu wafe
1: ariruno
0: Sisa nakuwa enkulu.
1: Kuba mpola balogo baulida.
0: Mpuli de mama mbitade.
1: Pane mama lini.
0: Wanzi. Mkwano naiwa balo kuliriza.
1: Kale mkwano.
0: Habe wobu lenzi.
1: Barikilia wale.
0: Amina.
1: Pozi mweyo.
0: Tuzira nsonga.
1: Mkwulida. Oliruno.
0: Ye mkwulichi.
1: Ye mkwulichi. Mkamba ya kuwa.
0: Ya mpa namala.
1: Yangu
0: kwa tunde kumulisonga omuze
1: mama lili buno obukazi bwe bakwanya katimani ba omukazi
0: nganji
1: kendera ku simu omusajja ali ne mukazi we kone kalaga nti no kagiremeddeko
0: gwe kitoka kwata zemba kwata nemba wa
1: okakuta no sakola ki
0: nemba wa
1: okasange
0: ku simu oko kwe muwera
1: ku simu anti bwere gana ko na magezi. Na abasajja. Akuchaye. Ate nalondola abakwana.
0: Nabawoninga.
1: Nabawoninga. Anti akuchawa. Nate waliye akwagala.
0: Ate namuba bubi.
1: Nakubaka. Kati bawulira anti waliye akwagala. Naloka alemeza. Bambi fetulinga sente. Mama lili unako ululu
0: kale mkwano ni ya seza diyo na wewe na mluji kuliza ya mageze suwe mziki nebiye mizanyo chenda mwenye katonyeza nya fama radio sapiensi ya kade kamze tuga mbakumantua mame mpisa ista kwata ganyi hela wanji hii ni mkukwata no sirika sebo sebo
2: hello
0: sebo nze nakutedda naye mpulira osirise nkutadde kubanga olabika tobiriimu ngezaako bazigandalo abantu baibe bakyali mu gandalo ono agambye I wish I was there I would have picked nakati nnonda taata gwegambye ndi available
2: Hello.
0: Wahaji sebo
2: atu familia niye walikuwele
0: kale mkwano nae uwe walikuli vizani yonu
2: Nisemiyo kuhita mkwale ilo kuwagu yusoko sinyo
0: Hanyo na yisemuwa guso sina ngeza nisokuli Zama nyaga kuhu Wanji Semu Tulikuchiwa Hello Chivinyo kumati kwe guso so kuhita mnenye nda kuja Kukuba sikuli Onyabi Kale mbade nkulida kati nkusaba gwe wakuba na ulidanga sikujie kwa gena maso yugiri Echa chino chitegeza nti wano tukufuna. Weka sa ulidanga tofu siku jeko mbanchi ya kuulida. Hela.
2: Ona magoma. Ula mkutade wafe. Ona bingo.
0: Batende uunyiza. Je wafe na bingo.
2: Mwanji. Na bingo nina magoma. Tivina anja ulo.
0: Chitofu.
2: Kodota mwana wa mama.
0: Ndi wano nyumirwa.
2: Awa uliza wapa wapia tuba aniliza. Neva tumala mama anji.
0: Uwangi. Nendo uza network.
2: Kaka network.
0: Yes.
2: Obanga sese jike alabika amutawanya omayi jike yefula chatila na kwa tamu ya ngao
0: njesebo
2: najitigatiga najitigatiga njilu kwa nga mfudeko omutaka yuko chika omutenda
0: njesebo
2: ndi kudungu lizo chuanu
0: njesebo
2: omuze okusunze okunyiza omayi mutimba ganone maulile kukumbe kedeko omfuko nugoba sese
0: ya
2: Nagenze nenda ba omusajja akutte ekiggo ekinene nga kikuba omwana w'abaana nga gwakuba tasoose kubuuza ddala abye ddala gwenkuba abye nebuuza Liliani abantu emitima egyo bagijjawa okimanye nti Liliani nazzukuno nga oyita n'owafiiddwa omuntu gw'otya okuyitawo Mwaka wago ndio wafude omu mungu choku hitao Mungu mtu wakwate chiko na chukubo mwana wabandi na amuta Ndiyo nisababa nae tukomie okutwali la mateka mungaro Ati nisababa police Mkuyambe mzeo community policing Mzeo nisomo ejo police uzakitaka kubiyaro Nesomesa abantu wa mateka Waliri ya ni chechibili deko umenye wa mateka Nti orwalero omenyi wa mateka waka nyanukanda babu wa masubi watu wakukwata umudu wa mpale kupolisi watu wakumaka mtu sa kupolisi ngatobe kulaba ngakupake mabiga ngakusekirira watu ntusala kupolisi ngomaiba nasiba so polisi okumala wo okutwali ya mateka munga mudeo wa zimu somesa abantu abo esubi liba wede tate nawe akubo umudu nga totege denti azizomu zangu okola chibi
0: Kwa hivyo kweza didia. Kwa hivyo na yaziza na yaziza Echo chitupu nyo. Mob justice. Netumalaga yugega. Bizibu nyo. Ama ntuma inange dogwe sige mo polisi. Na kumati kati wabuzibu wa uwebuli. Ntinaba bi polisi. Bata kumabuli mtu yandi wa daga anti. Mulinde polisi je mutuwali. Kupolisi netuzulida yu oba mutufu. Oba mchamu. Na wabuzibu polisi ya Uganda sichiru mamu. Ama ntutema chabe siga. Mwajira ganyo. Manchi itechi. Chivinyo. Chivinyo nti abana baba. Tukati omwana ono yafiriddwa bwere. Naliko omwana w'omuto. Nagendera miaka emito. Emyaka giri very productive eri eggwanga. Chivinyo.
3: Yes. Mami Afidi kawasa zootya kansula size bulungi. Ate bwe mpulidde ku ddoboozi lyo kati omusujja
0: gutnesimi okubanga ndiddagala
3: mami Afidi kankwageza omukisa kutenyeka obuyinike bikonkome kumpamba tiri bukimu kyono kitambule bulungi sente kwageza omukisa gwe sente tambule bulungi mami Afidi ka omuze ogende kuba n'abantu ng'ogenza olaba omulwadde omulwadde n'omumalamu amaanyi kyokumuzzaamu amaanyi owe ng'olabye ye bannange ng'okoze ng'oweddewo bantu nno temututama temutukooya Bobozi wange kuhunda abangu nse kumala mmani, totawana, tojira dala. Tokola ki? Tojira dala, beri la dala ye uwo, tomala mumanyi bobango okimanyi ogenda kumala mumanyi kumala musubi bere uwo mubitiwe bitokomoka bere wange sabina maria njo kumpambatira mponyi bantu mugenda mumala mwa mutamanyi panenge olabi atero kumenyo baliro ereze kasasiro banaye mulekirawo tumalanga mumanyi bantu bange mulekiranga mulekirawo mulekirawo temutu tama banaye abantu mwemu mamidi ya nabantu abo beddeko bagambe nga ebintu bimala
0: ebizamu abantu mugwanya hela
2: yesebo
0: okuliriza sebo
2: nalambe
0: yesebo
2: omuzenda kumadiyan
0: Baba,
4: sisi ndio anokupika ya demo rwanga. Pika ya demo rwanga kuagala nyo.
0: Nange went.
4: Mechemani wange mtumba Fred nakabugune yati uliliza nyo bambi.
0: Yes sir.
4: Omuyimbi nyoera yakutumide. Aina akayimba to oje kuwa kapaka mpato.
0: Kale
4: sir. Akati kunsonga. Songa tukambie. Sisi.
0: Wanje.
4: Webuli mama jili ya nabuto onyeleza kukwa ya nukukwa ato mtu mtu wala kupolisi nati mtuoyo taina failo ufili zibu nama mbantu polisi nizita abantu ya ulio mtu kutafu nyo magaya kupolisi mtu mamu jade mtu mamu jute kaa nama juli zibabili kubanga kodi za guanga jari gano zibabila juli zifailo Demo kwa chuo muzungu ya kupolisi ndani ya kujulizi. Nipisi na kubesi mwa RPC. Nyamamu kumuya mwete faile yoyo mwete. Ndani kwa kujulizi. Olewa polisi mwa mwete jisima. Awo mvudeo. Mwumisa kwenye nakowa. Mwuma lili yani. Kwa hila noina avana ye. Yeni ukwamba avana. Ha. Mishila malese mele geta. Mkutati baba.
0: Kwa valenyewe valiridara. Oli ya guzaka mereke kankumitano na yeka mumala. Obwana ba mwemwezi ingirida round. Mana ya mutuleke. Bamwede kafike nyama kamu. Ate ya kutulida kwa wanda ba mwe. Mwe muzala uliru wakubi. Onagambi sister thanks for the show. Ime nanga vampiri nyali ya sister. Yana mplira mama ngandituwala ngamplira njafuka. Agambi enti. This goes to those ladies who put on short clothes. As if they are babies. Agambia, I'm tired of seeing your thighs. Ayombi emu. Bagambia wako yokulabe bisambi vya mwebadia. Mujie vintundiwe mulekera wakutambulize bisambi ya buweru. Na hivini ya tali mpande. Na henga bagambia kwa yoyo. Hello. Wanji?
2: Neiba.
0: Neiba.
2: Wewe wale kuweleza. Chikongo tole nga nsinzi la wanechengela kutuli.
0: Nisa nyuso kuli zako.
2: Omuzo wange guli ilie bachara. Abatiro ufamba la vunu. Ugoi utuandisenga vunu sara nkwa. Na atama nyanti akarega kaya amba dekuno kumabali wei katiko. Na kasazi kwa. Bana ango omuzo gugunuma. Kato kasari deko wei katio. Atewe tunagimbi walala. Chikongo tole nchengela kutuli.
0: Ne ya zuzawira vloji. Anake. Anasha atrai tuwa saa. Mgule kubulega. Ata na biti tipu tuji. Zei.
5: Lili yani wewe tuweleza yana sani. Nzima na yomamu ya vude wakuru ayokete ku mob justice. Zinaliko victim wa mob justice. Tuwari ya urugogo waliweli kujuko. Omwana nga buke nda buda nga buku bubo utara buku motoka. Nga wabu kuata. Nga muna ituduka nga tuke nda. Atuwewe insisa ke iliwo igudeo. Kakati. Nga wabu zomwa na anti obutambutwala wantwala watu tumie msanyi akitumie nti afanana ati anti ayamba kakofira kakofira kafanana kakati ya mzekati nani na inyaba na kakofira wane bugamba anti kakofira kafanana weka tu mzibanda kunze ne wakuba bankuba ngoye ne wazi yuza kulichumche na ina mzawa na wachitwala polisi jie yanta asa polisi enkwa hana yo ele uwoza nangi ndi mubi sui paka kilaro ni eyo kadigebantu wala kakati ya tewa interview ngo mwana obudde bwa kaungezi butuse mu kaungezi sanga bini wapo interview ngo mwana mwana nga buga amati futi twaga abinti yoyo futuaka yungu kami ya amba ya kofi ya kafu na mtu nenga ziyoyo kofi umbala yeyi ya tumye ziyoyo nga vanta na imagine ngengoye nazo nazo yulise na wichimucho na banko imudu wa mwa zimbie nga polisi nga amandi genda omute chilonga sanga bine chitundu mze sura yili yili na jena kombi wazana imagine kutambulo kuve kila pako uli na jena kombi mwigere nga tuwasi tute sisoha na kuri nabona Bob Justice nzenje kukora yona sani
0: webali nyo yona sani webali redala ndo zamula wa mtu wa sola okugwa mbitali bibye atetu weba zamu kama tiyona sani ya wona nina kuzina abantu tebaina chisa aleta mafuta naga kuiwa mbatu obwana buge ndoga mati siye ye nga mafuta ga kutambu deda soba nage bana Uganda ebi mtu liindeko kubana ukodiyo wababika tituweze njiyo mubi ya songa mune otuba mba mgobo omubi nenga agenda kubenduru walalala omubi yeke njini nga agenda kubenduru njia itane kubandi mkute mga nabobalo uzantina ya anonya mubi chikambwe.

0: Zaya magezi slayo mziki nebiyo mizanyo. Wanote tusaba kayimba. E mizaji tukuona angaku. Panake mchuse mu.
1: Nina kusabibi kwa nao kawamu kutirikira sente mubanka. Singu umuntu ye na kusaba sente mubawa pinye ye chama. Oba pinye joko zisangu ugenze wa agent. Omuntu ye na singa kusaba sente visa card pinyo. Obe namba. Password kuzi sebo mrundi gumu OTP. Ngoyaga lo kuteka yo obo kujia yo sente. Singu umuntu ye na kusabibi yo kuzi so kugula wa kawamu yongo kuzi so mtimba gano.
2: Bera bulindari yaba fili. Towa muntu ye nari kuata kwa account yo. Nga kubite oba ku email nga waligo chogula. Oba chotunda kubiluma vya ATM. Oba watundi kwe bintu. Gulira bintu kumitimba gano. Ngoko zise mikutia website. Eje sidika. Mugoni na chobuza. Kwa kunamba za festali za kusasulia. Ku MTN. Noti munana noti noti. Bili noti noti. Tano tano tano. Ate ku Airtel. Noti munana noti noti. Satu satu tano. Satu nyanya. Oba weleza email. Ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Ngabakula gani da wamune Centenary Foundation. Ama company gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizi wa banki nkulu ya Uganda. Sente za ba customer zikumiwe kitongole cha Deposit Protection Fund HR Uganda. Okutukira dala kukade 10 amateka no kwa kulizo bigobedirwa.

0: obuyisayisa wabujjawo obwo bwe tutala bakulu jalwa kitaffe ziri abiri mu mukaaga ezula ekweresaawa omukaaga program dabirramu oba mita the late Paul Job Kafeero Prince Paul Job anti n'amanyi ayina mangi aye kati agenze n'afuuka tabu adominatinze amawulire oyinza okulowooza akyali mulamu naye ngaebyo bibangayo mubulamu bw'ensi kudakiika abiri mu mukaaga ezula ekweresaawa omukaaga butereva otuba tugenda mu mulamwa kuba akadde kali awo katono bwe kati era njagala kugamba nti olwaleero njagala kugamba bwe nti ennaku ezo nina ekintu kye nzize actually nze nkiraba kati ŋŋenda ngattako obugasi ne ŋŋamba kiki ekibaddewo emabekakaawo emyezi ng'ebiri nina mukwano gwange tuba tutambula gye tutambulira eyo ne nsanga ng'omwami we afunye accident ŋŋambi ngambi ngera isiddwa bubi ng'emmotoka yo yonna efufunyadde era nga bamuddusizza kati oba muddusa omutwalako mu kalwaliro akali okumpi nange ng'eyali amanyi abantu bano ababiri nenyanguwa nnyo ntuuke awali omukyala ku dduuka waakolera mu mubuuliremu kyowaani era bwe natukawona ngamba ti liri anisanyusa okulaba nagamba munnange osanyusa okundaba naye si birungi nnyo nangamba kiki kwanza sooka olindeko kantuule nkubuulire bwe namala okutuula namugamba munnange tata gundi nti afunye obuzibu ti buzibu ki nga ndabali relaxed nti afunye obuzibu afunye accident ayisiddwa bubi bamuddusiza wali mu ddwaliro n'emmotoka ye eri awo poliisi ebadde ekyali awo kati nga nsubira omukyalo okupapa kubanze liri aninze omwami wange ampapya nze nga nsubira okulaba omukyalo ono ng'apapa nalyoka ŋŋamba ng'alabye ye abadde aseyegguka alagawa banaatubuulira n'amaanyi nze yagenda anakuwadde amaanyi ne gansigwamu ne ŋŋamba kiki ekiri wakati w'abaana abantu ababiri mwami afunye accident omuntu tapapa n'otukana okubuuza nti abadde asiyagguka agenda wa n'otukana ogaa banaatubuulira baani kubanze nsubira bonna bandibuuzizza ebifa ku mwami wo mu kaseera ako bandibadde babuuza gwe kati ate naye alinda naye bamubuulire ndowooza abali ku siini ekyo ne kiggwa ebirala ne zijja nga mbiraba omwami takomyewo omukyala akulaga nti kisoke oba asuzeeyo ogenda eno ga mbadde nzize oba oyagala mwami we okugeza ku makya teyasuzeewa nti teyasuzeewo te katukoze tutya nti mbadde manyize nonyanya ebbaluwa zerusi mbadde njagala bbaluwa ya lc ankwankwanireko stamp taliiwo teyasuzeewo naye ng'omuntu osobola okulaba omuntu nga okusulayo kw'omuntu tekumukutteeko ndowooza akawungeezi anaabaawo bw'anaaba akomyewo tujja mugantu wabadde omunoonyi omulala namubanyumizaako waneera yali mukwano gwa mukwano gwange namuwulira era anyumya naga ne mbabuulire yalina omwami we nga ye peter naga ne mmwe mbabuulire nze ne bagamba nti peter afunye accident n'afa nti nzira wabbali nensooka nentulika nenseka nkyogera nampola kuba kyansukkako yagaa nzira wabbali nentulika nenseka bwe mmala nentema omulanga kati nzize ngattagatta embeera z'abakyala ne ŋŋamba kiki ekyabaawo abakyala baabaaki actually njagala kubuuza baami kuba muyinza okuba mwekozi ya bino byonna kiki ekyabaawo abakyala baabaaki omutima guli gwe baabanga nagwo gwo ogulumirirwa abaami baabwe omwami takomyewo n'akuba obusimu n'akubira mulamu gundi tata gundi tanadda ogwo omutima gwalagawa abakyala babadde ki laavu ye yabagwamu tebakyabuulirirwa gye bava nti omusajja afiibwako nga bebi kiki ekyatanula abakyala bakaawu mitima balina obukaawu bwabwe era bwe baba bali bita kiki ekireese obukaawu mitima bafunye okunyiizibwa kungi bamenyesa nnyo emitima yensonga lwakika tebakyafaayo omusajja akedde ku makya n'ava wano ewaabwe katugeze kampala n'agenda ewammwe fort poto n'agenda ewammwe mbarara n'agenda ewammwe masaka abamu babazaala walaba nenze nali ngenza kwakwanjulwa ne nga natuli ku kiwano ne tulinya ne tuambuka ne tukirira ne tuserengeta ne tusomoka ne hey. Omusajja nakujja kujena kulete waka. Na mchala na atani kukubanti. Ebi kuataka reactinga buwatu. Temula waza nti waliwe chitali rate. Mula waza chichechi funda haba chala buweva ti. Kubaka tichino, nza natira haba chala balinga basatumana. Chitegeza nti muba chala jechiri, bechiva chigenge chiria. Haba chala, teba chali na mpisa, teba buulirirua, emitima jaka luba. Chichechi lesaba kazo kutuka wana. Negatako tukubaganya birowoozo musanvu tano tano ana chinana musato musanvu musato ne zero musanvu munana nya ana mumwenda ana musato zero biri message ye WhatsApp ku musanvu tano tano ana chinana musato musanvu musato abachala banyizibwa buli muchala wali bamunyiza tuchitwale bwetutyo chichi waliyo obukambwe mbakazi. Wachi wali yobu kawu mbachala. Oh, sorry. Damo geze kwa mkwado. Nsubira njakubanga kufuna. Luwachi haba chala vechaye. Eda haba chala angafayo kumuami. Omuami. Na yakati. Ebi bia alaga wa. Are they just use. Bama nyidenye chigambo bufumbo. Like marriage techi akola makulu jebali. Hello.
1: Hello.
0: Yes, Eva.
1: Amani ambikidwa tumusime Daniel.
0: Nsa nisokuli za tumusime Daniel.
1: Elagwe kusoso yita wana ye.
0: Uwe bali tuwega tako.
1: Uso ngeyo.
0: Wakazi mwa wakola che.
1: Wakazi ganda ya wakazi shiva angu.
0: Buzibu mwa uwe bali complicated.
1: Wakazi ya ho. Elisi ya singa mbeo ovati baba buulida.
0: Bitabu ulirirwa.
1: Njibu nchi uwe mwajitu wadamu kumanga. Wakati wanga nzelangi kenyini chichimu mukana akaseta. Chichimu
0: chichimu chichimu mwoyo gira na ya gamba chichi chichimu jamu mkwano
1: mwoyo gira na ya kwa nzelangi nafuna kwa uzivu ila chichimu ya
0: na kune isa mumbera yemu
1: nina nga kuraga tayaga la kumanya nye nyo kiza kuna mungo nyo kiza kuna mungo nyo kiza kuna mungo nyo baba bajia nga wafuka chingi kusenti
0: banonya sente baba naba subuzi
1: nina wenji wenji subi na
0: nye anziza mwami Daniel kale sobera kuna unji oyagambia na ya chitamu ila mwami banji wa chitamu. Ngebi kuata kwa mchala wote vichamu kuata kwa. Hela. Wanji.
1: Wanji nazi.
0: Yes, sebo.
1: Kwa ituwe liza nyame.
0: Nao kuuliriza sebo.
1: Wanji kwa Hamza. Semu kwa wana wata timba.
0: Nisa nyiso kuuliza Hamza.
1: Walewe
0: tuafunye mboko yomkulu wechika.
1: Ye nyamu na mbrabia.
0: Hama na mbali kubiawe.
1: Dala dala.
0: Yes, sebo.
1: Wanji nazi muna za vasa. Bantu bakou bakou na nzi chovola bantu muna ekitemba ramu nkola ko chento boddo mukolera kibuya na kubane wo pira ota ina cha genda kumanya
0: yes
1: ezati ngati manyina.
0: Oh sorry ngufiridwa manyina ze you know abachala te basima oba bali ne chi basikula omanyi tinzo kwa tuloza nti abakazi bano babi na inge eri munda basikufu fede na binga yotwa chimanga mazi. Muluzi kuluzi runo uruwe nkoma. Sime wabenzi zezezi chani. Nenga bosanga ngomana ya tutubi semu akadomala nega sikuka. Kati haba chala chechi wa sikula. Hela.
1: Hili ya newa yukweli.
0: Nao kuliriza semu.
1: Nimena di salamu.
0: Ye Ronald.
1: Meda di salamu.
0: Medad.
1: Hili ya nevuzi uwa utawu uwa na ampisa.
0: Tewaina ampisa. Bona. Biyaziza. Medadi ya gambaba chala teba inapisa. Mbani nateba inapisa. Avunde masaka. Patuka mangenda bachala me masaka wa inapisa. Na avunde masaka ta inapisa. Negwa jie musiro ta inapisa. Gwa bajie jinja bonabe ibamu. Aba chala bonaba. Bajia balide kukantu keitamu. Hello.
1: Gideon wewe alikuweleza.
0: Nao kuuliza mami Matofu.
1: Atakacho mwanzo mmoja kwa kamanda mdogo wa
0: nchi. Yes sir.
1: Gideon atakufuria akachana na mtu wake bila.
0: Mtategemea.
1: Mtoto mweke kola na mwa mtaya kala tena. Kaya mami yishika tena. Okuba nduro inzano saba mazikalidi ya nyanyo sili hindi
0: na
1: tumireka kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa aba kazi muprovinzo okubanti dala tetu tegera bwechiri hela
2: hala
0: wanji sebo
2: wale kuweza
0: na wakuli zama moche ba sebo
2: ni Lawrence na mungu
0: zanyu sokuli za Lawrence
2: aba chela vina kuzino ndoza basi nga katibia suri ya yugwa nagamba
0: really?
2: Chebashi haina chebabuli lila mubintu yona
0: oba mubanyiza
2: aa
0: sebo nyevu
2: neo kore shigenze wila basi gala chechimu
0: neyanziza sebo kala jole nswira blonji
3: Lilian uwe balo kutuweleza omumbeja zamza mwano mislanda ni nela ule nsi utaya balo kudemba kutumideko nyo ila kwa alia uliliza Lilian uguzi bububa uwa nago uwenzi vususe uwenzi vususe mjuganda mazina masajia madane wewana wewana teri masajia uomo uwena wakazi dada na ingiri na mune na alio kagamba teri masajia uomo kakati uluwe la ungo mnyanji teri masajia uomo kati zimba sinufude kwa unomula na namufako
0: okay.
3: Chintu ejo kati okuruna abe wana no kwe wana petuli timu tugabane
0: Mama.
3: Timu tugabane ila kagamba chintu ejo lili ya nchono onye ufumbu chono onye emitima chise emitima jawa kazi chiba tindedale emitima kubanga mtisaa umanyi msajia suwa ubomu kaveri na jeno na aveno na deri chile sobu zibu
0: alinga wifi mugabana kwa mugabanyi
3: elanze mba kuba Uganda nze nani tumanyi
0: bialavu wani bivundeko neyanziza vera blonji ebya timu tugabane bila bikabye bile sobu zibu ndo waza ya zamza mgolo wazotia onagambe kwetulicha nkaga ali mpunga wakiso kale mkwano weba likubera yungo uliriza really tugabane ya leso sobu zibu wa ntumako uyo bagabana
4: weba likumchala Liliani weba likuleta mula mongo mze jeni chana liya ni mkuhulidi luwachi haba chala wachuka luwachi haba chala haba mbago funevizivoro mte babo ne watafayo haba chala basu abami abami basu sobo ndi wabunzi wabusu sinyo waluwa umami ayenda nubiranga akutama
0: alinge mbele mkwata
4: nakutamira dara ekisokera dada abami bakulu tebakyawa bakyala ba bisendo omusajja nabeerawo nga takufaako olumuga abaana waka takugulidde emmere takufaako okwambaza naye ng'ate ab'ebweru basobola obbi bakolera naye nga gw'oli omuze mukyala oli mumaka obonaabona nze ku lwange endowooza obujuzi bw'abasajja bobususe yes, wangazacha abachala bibi sana. Wasaje walekera huo kutujuhuga abachala abo mumaka.
0: Meyaziza. Hello.
1: Hello.
0: Yes, sebo.
1: Ah.
0: Wanji?
1: Wasuzotia.
0: Nusu sebo lunji wasuzotia sebo.
1: Ulonji nyabo. Kabanda Faruko. Ulonji
0: nyaba kazi. Nevechawa.
1: Kabanda Faruko.
0: Ye, kar, ye Faruko.
1: Inachari konze.
0: Ha. Nae wachikomba kutu.
1: Hili ya. Hmm? Abakazi mwetaga kisinga
0: mbumujoga nyo jesonga chiba nyo
1: mfi kujoga
0: chichi
1: hili ya ni narimpu garu mwaka gari mfuna accident mkona kupovement nungu kanzire waka
0: osubi wa kufi wako

0: Radio Sapiens ya inkuluze ya magezi insulo yo muziki nebye mizanyi butyo tumaze kubanga te tugoba bumale nesara ya fiya mali gice misara tukubuza ko yona jose nziro kuliriza era ne tukwaniriza mukande ka fikano fortune gold buto mulungi awoma bwe nate katike ke misara sifude yo kuchicho ofumba chonna cho ofumba kasoba nga wetaga buto fortune gold ye buto eka agenda kola chiwetaga nchidamu nenchikakasa nti mulungi takutukabisejja muve ku bibuto byoteka musefuliya nebye kutulange bifi byennyama ono jja kuba na buto mulungi ajja kuomera atenga awunya bulungi atenga ne bei nungi Reverend Father Dr. John Baptist Kaganda amaze okuterera mu ntebe za studio okubanga ate atukulembera musala
1: mulinyale patri nelya mwana nelya mwe mtukirifu
0: amina
1: olunako lolwa lero tugenda okukozesa akabonero akakibuyaga n'amayengo okutegeeza ebyo ebitusoomooza oba ebizibu bye tusanga mu bulamu bwaffe. Abantu tuyina bingi ebitusoomooza, tuyina bingi ebituzitoowerera mu bulamu bwaffe, era bino obirabira ku ssaala gye tuweereza kumpi buli lunaku lwe tubeera ku pulogulaamu eno. Esaala eyo gye tuweereza ejjayo bulungi ebyo ebitusoomooza, ejjayo bulungi ebyo ebitukaluubirira mu bulamu bwaffe. Bino nno tuyinza okubigeraageranya ku bantu abali mu lyato ku nnyanja kibuyaga n'amayengo eby'amaanyi nga byagala okubasuulamu. Ebyo bye bizibu bye tusanga ensi eno gye tulimu. Oyinza ogyegeraageranya ng'ennyanja ate nga ffe abagiriko nga ffe tuli mu nnyanja eyo. Ensi eno gye tulimu erina bingi ebitukaluubirira, erina bingi ebitulemerera. Leero nga tulinga omuntu oli ali ku nnyanja kibuyaga ng'ayagala kubasuulamu, amayengo nga gaagala okubattira ku nnyanja. Ekimu ku bintu ebitiisa ennyo ye kibuyaga okubasanga mu lyato ku nnyanja, era abaali batuuseeko mu mbeera eno be basobola okutunyumiza ekyentiisa ebeera ku nnyanja naddala kibuyaga ng'abadde abasanzeeko. Omuntu awulirira ddala nga takyasobola kwegasa, awulira ng'embeera emutabuseeko, embeera ng'emubijjiridde, talina w'ayinza na kwekwata era nga tewali ayinza na kumuyamba. Aba takyalinayo ssuubi wabula ng'asigazizzaayo ekigambo kimu tikaakati nnindiridde ssaawa yange etuuke mfe. Eyo entiisa ebeera ku nnyanja. Ekifaananyi ekyo kijjayo ebyo ebitusoomooza, ebitugwako mu bulamu bwaffe, ebyo ate nga bitusukkiridde. Mu njogere ya bulijjo kyekyo kye baga kye tugamba nti guba gususse ogw'obulamuzi. Kugamba ng'embeera etabuse omuntu n'abeera ku nsi kuno ng'ebintu buli kimu kyakwatako tekivaamu, omuntu n'abeera ku nsi kuno nga kumpi aliko bw'omu so ng'ate tuli bangi naye nga talina mukwano gwa nnamaddala gw'ayinza kugamba nti gundi, embeera ng'egaanyi. Tunuulira n'emirimu gyaffe gyennyini gye tukola, emirimu emirundi mingi gitabuka, amaka ge tubeeramu emirundi mingi gatabuka, oli ne gamulemerera, bambi n'anyiikira okukola kyonna kyonna ekisoboka amaka gatereere naye munne n'amulemesa. Oyo nno ye kibuyaga gwe tukoonako, kibuyaga gwe twogerako mu ssaala yaffe y'olunaku olwaleero. Era twagala essaala yaffe eno buli omu ku ffe atunuulire kibuyaga ali mu bulamu bwe, atunuulire kibuyaga ali mu mulimo gwe, tuweerezeeyo essaala nga tukoowoola Kristu taaleme kutujuna. Ekyo nno kye tugenda okulaba mu vanjiri ey'olwaleero. Leka tusooke tusomeyo tulabe. Evanjiri eno evudde mu Matayo mutwe gwa 8 akanyiri akabiri mu 3 okutuuka akabiri mu 7. Yesu yasaabala mu lyato, abayigirizwa be ne bamugoberera. Omuyaga mungi ne gusituka ng'eryato amayengo gabula okulisaanyaawo. Ye yali yeebase, abayigirizwa be ne basembera waali ne bamuzuukusa nga bagamba nti, ssebo tuwonye tufa. Yesu n'abagamba nti, mutya biki mwe ab'okukkiriza okutono? N'agolokoka omuyaga n'ennyanja n'abigambako ne guba mulaala nnyo. Gewamma abantu ne bawuniikirira nga bagamba nti, ono yaani omuyaga n'ennyanja bwe biwulira. Akabonero ako aka Kibuyaga akunta, akabonero ako akamayengo amangi agali ku nnyanja, olwaleero bannange katukozesezza nga twagala twetunuulire mu bizibu enkuyanja bye tulimu, mu bitusoomooza ebingi bye tulimu. Naffe twagala tukoowoole Kristu ng'abayigirizwa tubawulidde nga bakoowoola Kristu nga bamugamba nti, ssebo tuwonye tufa. Aho nno naffe olwaleero nga tutunuulidde amayengo ago, Kibuyaga oyo ali mu bulamu bwaffe ye ssaala gye tuweerezaayo. Kristu atuwonye. Abati abooluganda, katulabe bye tuyinza okujjayo era bye tuyinza okuyiga mu kitundu kino kye tuva okusoma. Ekisooka kye tulabayo kiikino nti okugoberera Kristu mu bwesigwa, ekyo bannange tekitugaana kufuna Kibuyaga akunta, nga bino bye bitusoomooza mu bulamu bwaffe, nga bye bizibu bye tusanga mu bulamu bwaffe. Okubeera omukristo owannamaddala tekitegeeza nti okubonaabona ggwe okuwonye. Nedda, abayigirizwa abaali beege baali bagoberera Mukama waffe Yesu Kristu ate nga bamugoberera mu bwesigwa, nga bagenda gy'abalagira abatumye mugende egindi, nga bagenda era nga bakola kyabagambye. Abatume bano nga balina okukkiririza mu ekyo Kristu kye yali ayigiriza, naye Kibuyaga nabo yabagwira. Tubalabye nga bali ku nnyanja, wandibadde ogamba nti abo nno yandibadde abataliza, kubanga baali banne ba Kristu, baali bakola Kristu ky'ayigira ky'abagamba era nga balina okukkiririza mu Kristu. Naye tulabye nti bwe baali ku nnyanja Kibuyaga yabagwira. Naffe nno oluusi mu bulamu bwaffe etulaba abo abatatambulira ku makubo ga Katonda, ebyabwe nga bifaanana okuba nga birungi mu nnamula yaffe eya bulijjo. Gwe ng'oyinza okugamba nti bambi ebyabwe birungi naye ng'ate tebatambulira ku nkola ya Katonda, nga bafaanana okuba nga bali mu ssanyu, bafaanana okuba nga bali mu ddembe, so ng'ate abo abeesibye ku Mukama, abatagwa kereziya, abatagwa mu bya Katonda, ate bo bambi obwolumu oyinza okubalaba nga bali mu maziga, obwolumu oyinza okubalaba nga bali mu kubonaabona. Awo nno n'omumu bw'obuntu oyinza okusoberwa n'ogamba nti kaakati nange nkwate ekkubo liri eritatuuse. Owooluganda, ekyo tokikolanga. Tulemenga kugoberera babi nga tulowooza nti naffe tunaabeera bulungi mu by'ensi. Abooluganda, mu ssaala yaffe eno tukimanye nti ekisinga obukulu kwe kubeera obulungi mu bya Katonda. Mu by'ensi oyinza okuba ng'olina bubi nnyo, ekyo si kantu, naye ekisinga beera bulungi mu bya Katonda, beera mugagga mu bya Katonda, ekyo ky'ekisingira ddala obukulu. Awo nno tova ku mulamwa ng'oyagala kugoberera bali abatatuusa bya Katonda n'ogamba nti nange kankwate kuba eryo oba oli awo eŋŋenda okufunira essanyu. Eryo ly'oyise essanyu, eryo si ssanyu lya nnamaddala. Era ekyo gy'oyise emirembe ng'olaba bali abatali ku Katonda mbu bali mu mirembe, eryo si lye ddembe erya nnamaddala. Era omukristu tateekeddwa kunoonya ddembe oba ssanyu erifaananako bwe rityo. Essanyu eryaffe lye tunoonya n'eddembe lye tunoonya byebyo ebigenda okubeerera ne bibeererawo ddala emirembe gyonna, nga si byakiyita mu luggya. Awo n'abooluganda tunywere. Kibuyaga tujja mmusanga, ebizibu tujja kubisanga, naye tuleme kuwuguka kuva ku mulamwa. Awo nno abooluganda tunywere. Kristu eyalaga obuyinza bwe ng'akkakkanya Kibuyaga ow'oku nnyanja alina obuyinza bwe bumu okukkakkanya Kibuyaga ow'omu bulamu bwaffe. Awo nno kye tulina okukola kiri kimu, kwe kumunywererako. Kristu nga bwe tuwulidde mu vanjiri ayogera bwogezi ne kiba. Kibuyaga amugoba ate ne guba mulaala nnyo, ekyo tulabye mu vanjiri. Awo nno oba Kristu yasobola okukkakkanya Kibuyaga oyo eyali ku nnyanja, naawe nno mwesige. Oyinza okuba ng'olina ebizibu bingi bikulemeredde nga byokola tebivaamu. Essuubi lyo abooluganda leka libeere mu Mukama. Tuwulidde abayigirizwa nga bagamba Mukama waffe Yesu Kristu nga bamugamba nti, ssebo tuwonye tufa. eyebebere sala ya fe buli rutuna singana ngebitu somoza eyebebere sala ya fe Kristo tumukowole taleme kutuonya Kristo olusi ababe abamwesiga ayinza okubaleka ne bayingira kibuyaga oba okufuna ebibasomoza babeeka ekipya ekyamazima kyebayiga ngabeerabiddeko bo bennyini kale n'obwolumu okusoomoozebwa okwo kwe tusanga omukama ayinza okukutuleetera naye ng'alina kyayagala tubeeka ekipya kyetuyiga ekyo ekyamazima nga naye ffe ffennyini tumaze okwerabirako tumaze okuyita mu mbeera eyo esoomooza ekino.

0: ezo smart tank eza Steran Tube. Kampani nazi mu Uganda mukukola tanka za amazzi n'ebyagi by'emmere okuva mu steel.
1: Wow! Bikolebwa mu Uganda. Nesisi ekibifuula ebyenjawulo.
0: Buli kimu ekibiriko munnange, tanka za stainless steel tezitalaga, zigumira ebbugumu, ziwangaala ate nga nyangu okulabirira. Ekisuwa enkizo mu kukuuma amazzi n'ebyokunywa ebirala nga biri bulungi.
1: Ate ebyagi by'emmere?
0: Ebyagi bya Steran Tube ebitatalaga nabyo bikuuma emmere y'empeke ng'ebijanjaalo, kasooli, entungo n'ebirala okumala ekiseera ekiwanvu nga tebiwumbye.
1: Awona ago mawulire malungi eri abalimi n'abasuubuzi.
0: Babula naawe, tambula n'omulembe. Duka bunnambiro ku Steel and Tube, wegulire smart tank ne smart silo, obyenyumiririzeemu.

0: penalty baza sokka busazuzizze ezibadde zikubwa
1: yate bagayi tibalibalike kutumayo bantu
0: Obe nyingi begendire.
1: Iyo biteka muba bloka.
0: Togeza te madirisa. Agenda mu office munda.
1: Isebo.
0: Ejunga jingande. Mama kakidi sinakarema.
1: Yesebo.
0: Na ye mi mwakikoze banangi. Ba investor bali kwa nubandi. Ya kambye. Eri bantu kuda yo kugenda bweru nga bali nyenyonyi. Ajifunza kwa nemirimu.
1: Baleka paradise.
0: Tata.
1: Wanji.
0: Bye,
1: Dad. Kale, beda ulonji. Webali nyo, hukubango tadike inkluza magezi. Oh, what's up, yogeda?
2: Mzee ilu wama Richard Yogambo, wasibyo, utaniweba lukutuweleza. Mzee muonge, omusaji atasula mpale. Liwa ne mpiji. Kati mzee ilu wama chivuzo chembuza. Lua chugulabite, abanja, bebe kuru, sende za.
1: Ego, wani lewuta kende la vomusawo. Oiko, gude dalu, tulikubia gude. Ya nange nsena. Hello?
3: Baro.
1: Wanji?
3: Jori.
1: Yes, sebo.
3: Chitufu, emili mojikoze.
1: Ere
3: ono sila. Sina gamba, tu apirize nyo msajia wama nyo mguanga muno. Kumanga weba le nyo kwata programu. Osela baba minister ba president, msebe ni baba ilako ba RDC, ba DPC, ba RDC, ba association. Ba society, intelligence, ila baba ilako no.
1: Ikari, webali nyo, kubango tadika inkluza magazi, webali nyo kwa antina uvuli liza.
4: Aga atlas, kawatu kajiansi. Nisa luwa, tutamaguzi ya fanyo musajia watu, mkama katona musasiri. Nisi nga vanayi wabuzanze, Katondo, no? Nisi nga badamu imabigi, nga
1: Nga badamu. Nga wadamu batia njini weyo geza. Halo?
5: Mnyoni.
1: Anji.
5: Nange singa babu zanze. Yemo lukuweleza. Zika bonge beni mbela busoro mugomba.
1: Katinuwa gale na mwe mufe.
5: Lakuwela sari wo. Nobu zari narisi limu zari. Na isi inga nari wo. Nebabu zanze. Kakati, tumideko mami tambi mbedi nga veda machi ndie. Aholo mzei chimba, tunde mputa.
1: Yes, sebo.
5: Nibu aluo kore seyo.
1: Kori wa.
5: Sika chamu kankogere. Sika chamu kankogere doti ya.
1: Ikende sewa.
5: Anti, mami mseve ni yatu gambie. Iliamu kwa la monsuko vyo nami maliriza. Akote waka ulipe.
1: Kastawa kwa.
5: Yatu gandhi yon nevi ya mkwa la monsiko.
1: Iya vimaliriza. Kwa tulivado gambachi. Mbuka vimaliriza.
6: Mkuda mewa tuweleza. Wana musa watende wanevulenga. Na ye mze yoyo. Alimbi ya musa wakame tairana. Tairana babu. Bajamune masoge na mkulu. Aha. Aba wasente asobola kugenda mu ggulu nekira Isirayiri eyo etaga okukwata mukono omukono gw'ekyuma era nze ndi ttiimu Irani towummula
1: ezetaga etayagala kulinaana baavu talina kagenda mu ggeyeena
7: kubanga saagala abantu baffe bagende wala okusaka saka sente wala kiba kirungi bakolere obuweereza babuje awali okumpi nze enkola yange sizaana na baavu nabagamba dda nse saagala kulirana n'abaavu buli wembeera ku lwaki kubanga ntya omwenzi ndi mukristaayo njagala kugenda mu ggulu saagala bamalaika banzigalire tugwe omusajja omugaga oli nga wali omugaga w'omubayibuli eyalina obugaga wano ku nsi we yatuuka omuggulu nibumusindika mugeyena yonsonga mbagamba nti buli wembeera ndina okugezako okusitula embeera y'abantu
8: ensi nga bweyimiridde eyo yebadde program The World Today ensi nga bweyimiridde
9: Loading like a daily bando, like a daily bando, like a daily bando. I like a dog.

0: Oh yes, wabari nyo gwena jekumide ko chenda mnyakutunye zenya Radio Sapiencia akaunge zakona kuruwa lero. Zoli kero kwele kumine satu wezaka ita kusawe ya kaungezi. Ngabuli jo kabira katimba kabia mizanyo extra. Yenze pade siruma gombebez ukubira nga kutambza. Tugira kubira nga tambla fena paka wali kusawa zigenda kubira pili. Wenje ukubira nga kwele kereza. Atulu programu mulongo tia ja kubira ngejia eberenge kuongera yo kusaidia yo. Akatimba kabia mizanyo extra tutambla ne 22 bet. Kula o account osobolo kubira ngo siba. Ne 22 bet atera obirengo wangula akasimbi changu nyo kuberango kulao account gena msimu yo wogenda ku internet oja kuberango teka 22bet.uk website ya page ya kuberange jao ku simu yo gendo wale chigambo register chinyi game juza mbye bakusaba okuli amanyago nini namba yo e namba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register yakubera ngo yega 22 bet ensonga zona oberengo zitambuza 22 bet ekisinga okubera ekikulu ennyo tewali mpira go ogenda kunonya ku 22 bet kuberenga gubula atenga odds ziri waguru nnyo options ezokusibako nyingi bino simanya njala kusiba muteri jukira wali kapo yenge de vibe hiyo ngero kubira ngirinya njala kusiba muteri njala kusiba kumakona bando banjala kusiba kukadi biona ku 22 bet yogenda kubira ngo bisangako odisiri waguru nyo abazanya vacho games nazo kweziri solo kubira ngo beperera awo no bira ngo kitambusa hati ati wali mupira kugenda kunonya kubirenga kukubula wali 22 bet nolecho gulao account oberengo usiba ne 22 bet. By the way, ekisinga okubera nga abamu kibatawaanya kwe kubera nga enjawulo wakati wa confirmation code ne promo code ebatawaanya. Promo code oteekawo akatimba ye promo code yaffe then confirmation code kasi toteekamu enamba yeyesimu bajja kubera nga bagikusindikirawo ku simu yo confirmation code eyo just zibeera nyukutanganya ngoziteekamu wali wagenda confirmation code then awagenda promo code oja kutekawo akatimba awonyige mu kigambo register oja kuberanga wega 22 bet buli kimu kiberanga kitambula choyino okola kuberanga osiba nabuvunanyizwa atana weza abiri mu etanto krizi bakuberanga osiba ku side yayo kakati bingi ebitambudde ku side yayo emizanyo tugenda kuberanga tuita mu lunako lwa lero niyo kusinga mauli agasinga gatambya nyo ku World Cup mauli agasinga gatambya nyo ku World Cup oboli aona akatali kubanga World Cup nga bwegenda maso ne na akatale akukuchusa chusa mbasambi nako kagudwawo era nabo bigenda kubera nga bitambulira wamu mumbera nga bijjo kubera nga etambula ku side yayo kakati ekiriwo club ya Manchester United baagala kubera nga bafuna goalkeeper ayinza okuberanga aberanga goalkeeper wokubiri eri goalkeeper gwe bayina ayitibwa Sene Lammens goalkeeper oyo sawa zino yaliwo nga goalkeeper nambe mu timu ya Manchester United kati buno bwe mukubonera obulaga nti goalkeeper ayitibwa Andre Onana tachi ayina namba ku timu ya Manchester United wadde kubanja gye yali yavaayo era abaddalowoozibwa nti agenda kutta nga bwe yatugamba abeere nga alwanira ennamba ye era ye nga mweteefuteefu n'okulwanira ennamba ne goalkeeper ayitibwa Sene Lammens ow'emyaka 23 egy'obukulu babeere nga babiisanya Onana nga mumalirivu naye okusinziira ku kiri mu kutambula kiraga nti Michael Carrick ayagala kubeera nga afuna goalkeeper namba B agenda okubeera nga amyuka ono kati ya uchibera ishi ya gira talanti Andre Onana tamu ina mbilo wozo ya denaka muna aketa gara. Jukira, goalkeeper aliwe sawa zino era kute kampeni ya wete by the way na londe wanga ne signing ya Premier League ya tinga ya just zoni itani seno kutandika aitibwa Sene Lammens nalundi wanga omusambi omupya obaye yakaguliwa timu yone ya Premier League ya singo kuberanga alabi ko bulungi campaign ya wedde kakati mukulabi ko bulungi campaign ya wedde era kumpinga okubalwe ya jabuli buli mupira batagu kwata ku timu ya Manchester United naberanga yakute emipira ya batte 13-2 juna mwomo gatte yakute emipira 13-7 neja league ya batte 13-2 kakati mukunywera naberanga yanywezezza enamba onana au mukipe kisoka na avamu kati onana mukuba mukipe kisoka abaddaloza nti agenda kujaberenga lwanire namba Carrick na agamba netta kati Carrick ntandi somula banti atandi sokolera dalanga omusajja eyetaga okuberanga anyweza omulimo gwe ku timu ya Manchester United wango olumu ebiremesa abatende saabo kwe kusalawo abatende singa Pep Guardiola babadde successful ebbanga lyonna ku matimu za genjawulo naye abadde alina watuuka n'agamba oyo simwetaaga oba akuba kapiira kenkana akiyinza okusinza ku bigendererwa byange simwetaaga nga amusalako byonna kuva eri ku Barcelona nga bakamusuumusa ku Barcelona najja ku timu ya Bayern Munich era n'akola byebimu bye yali teyeetaaga n'abata era bwe yajja ku Manchester City n'akola kyekimu yasanga bayaya tulebe bakabijja nga bwe yamugoba eri ku Barcelona era niwano n'abeera ng'amufuumuula kakati ne Michael Carrick alabika ayagala kubeera nga abeera omutendesi uyu omusukkulumu nga olaba ateta agenza okuwangula Premier League nga ayina basambi be yasangawo nga bakabijja n'agamba obwakabijja bwamwe mu butwale Pierre-Emerick Aubameyang n'amugamba gw'oba yeggwa asinga okuteeba goolo kwa Arsenal nze sigenda kukozesa kati ne Michael Carrick olugendo lwe alutandise Onana agamba mukubiza wana abasajja eddiba nobeera ng'ofu buli muteresa afumula lwakubwammwe mwekubya goolo ez'ekiwewe gwe sigenda kukozesa era kati Onana ayina kubeera ng'anoonya ekibanja awalala wagenda okubeera ng'akwatira akapiira kati waliwo bagolokipa babiri Manchester United beesonzeeko kweyagala okubeera ng'efuna third choice golokipa gwegenda okubeera ng'ereeta abeere ng'amyuka golokipa aliwo essaawa zino embeera nga bwetambula tugenda kukya tubeere nga tuyita mu bagolokipa zaabo abamu ku abo abayinza okubeera nga balina omukisa okujja okubeera nga bamyuka golokipa aliwo ku ttiimu ya Manchester United. Kale mbera bwetyo bwetambula tugenda kubeera nga tugendako mukuumulamu katono then bwe tudda tubeere nga tuteekawo nnyo essira awo tulabe bagolokipa ki abalina omukisa okubeera nga bajja ate ndabye Michael Carrick atunuulidde nnyo bagolokipas abali ku ttiimu ezibadde mu Premier League oba eziri mu Premier League tayagala kubeera nga atomera nnyo bagolokipa abavudde wabweru wa Premier League ayagala kubeera nga akozesa golokipa nga abadde mu Premier League era nga ne experience agiina so katujje tubeere nga ate tuongere okubeera nga tuyita mu nsonga ezo kyalino mbebezi eno esapiensia
1: bizinensi yo terikula nga togiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiw'okolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku radio sapiensi yensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino noti 752-897-6 oba +2 5 2 9 2 8 2 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangu olange naffe aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa
2: twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza buli lwe musabira awamu ng'amaka omwami omukyala n'abaana mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi munyiikirire okusoma essaala naddala sappule essaala ya nnyaffe biikira Maria jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya
3: Tambula ni yenzu mkula marunjefu. When you do kusasula magoba ninga service kiri day, you are equal to mkisumulala. Okuita kuruza kwa mguguno, okuita mkisunyi wa magoba ninga si. Wasasula msulo kwa kubanjibwa, okufangi na kusumweza sato kwa mkaga, umaka bila bila muena. Sasula msulo kubanjibwa, nga sato kwa mkaga bila bila mkaga, tilu naita. Uruwa magoba ninga service kwetu mieko, bikusunyi ibwe, ekisunyi ochino, chikula kumusulo gogo ka, okuwaze wa mundamu guanga, okumanyidua nga domestic taxes, okulio msulo kunyingiza, income tax, VAT, local excise duty, omusoro kunyingiza jibwa mubipangisibwa, rental income tax, nogo kusasula abenyigirwa musara, gaming tax. Okumanyibisinga wo, tucharide kuchibanja chafe ku www.ura.go.tg obatukwile ku namba za fesita sasulirwa, ku noti runana, emwe mumusambu, noti noti noti, oba noti runana, bide mumusambu, noti noti noti, tusubuo mkisaguno, Uganda Revenue Authority, tukulakulanyize wamu Uganda.
4: Hello, testing microphone. Wow!
5: Wow!
4: Unaonye yume yogiro bulunje mina kuwe sekitiba kumukolo. Janguano Radio Sapiencia in Zambia. Echechizi utuachi gonjo ulada. Tuina machines. Ezikola kuhi mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala. Ogukusobu tebe, ne tents.
6: Tukubide kunoti msambu tanu mnana. Nauti emu, msambu, kuminanya.
7: Ogula mwoli wano otudolo na tatisoboka.
8: Baaniliza nyumu kanyumi rokano akokuwe kula akulanya. Antipopo tandisi business wali wade wete kateka bulungi no mutima no gujia kwebio vyo ya gala. No manya sinaba kutuka bifuna kanso kenguze mkuze business yangi nsoboro kufuna byonna bye neetaaga. Chisoka no kendeza ku expense. Ekyokubiri no kendeza ku ngendo zobo tambula. Mubanga business zio ye kujie kwe tagira ato obo genze kungende. Ngende zimu zio obo tambude ngazi furumia bufurumia. Ovudeo gadeo ogenze kubichi. Kubichi jo genze ogenze kusasanya. Abajianga baku wagala biotuunda basanga wagali. Ngabagenda abungu bafirwa. Ogendo vayo ato vayo okoye. Uruso ovudeo leti. Ngawebaka. Ogendo kusitrabu oti omutwe wansi nga tegusituka nga na agende encha. Ennaku ezozo nazo ogendo yongira mungu oyongeza yuruno luli. Bakasitoma abo boba dogu zebintu. Bagendo kutandika ogendo kugula kumaduka amalala. Jibasangi ranga byoba dotunda ate babisa zeko. Okukakana nga tebachazi. Echo nacho makuba agamu agasude business za fe zetukola.
9: Akukitaba kia katuna. Omukozi wako abadde akutuusibwako St. Cyprian High School kyabakadde somero dungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala kubanga liri ku musingi gw'ekereziya Katolika basomesa amasomo gonna aga arts and sciences tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music dance and drama kusa n'ebyemizannyo abasomesa baffe batendeke ng'ate bakuguka mu nkwata y'abaana St. Cyprian High School kyabakadde tusomesa abaana ku O level nga tugoberera new curriculum kosa naba elevo esumeru ya finisangibwa mukono musazari ekerezia ili erugazi tukubile kukusimu ya fe noti musamvu noti nya musamvu nya satu emu bili munana oba noti musamvu musamvu mukaga muenda nya satu emu bili munana tulina ne UNEBU center number
10: Sapiensa.
11: Radio Sapiens
12: and Wabule Wabi.
13: Nange kuno kwensibira.
14: Uchari mkatimba kedye misanyo extra.

sita bisatu munya hash bobo siba siba na bufunanyi siba atana weza abiri mweta ndo krizi wakupera angu siba kusita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash ezeli siti ya biri ezikule mbe demu buli omu aulizo mbebeze sawa zino fuba nyo ukula wanga wachiri ufuna kemu nebo chiba chisobo kanga ake mpisi koina kakusobo zesa buli omu kubera angu jiteka mwa ake mpisi zio na biri zifuni late bad ne ordinary mpira gumu gumu target ya fe kweje biri kasita gumu kutu wa center kakaunge zikaba kawedi gendo ujifune gena liku 22 beti oberengo siba bobo siba siba na bubunanyi siba atana weza habiri mweta ndo krizi wa kupera ango siba nyigasta bibiri kumina msamu sita bisatu mwenye hash bobo itao jaku nyigasta bibiri kumina msamu sita bisatu mwenye hash package zindala kweziri ya katambla kwekari VIP kweiri nechi bimba kwechiri nebili ezikule mbe demuzezu ordinary then late bad kodi ya pete chuka angabu lijo kutu wakari okupera anga tumute gulira agendo ogira atinga abaeba ba mazedo okupera anga bali ya kaja kugendo berengo fune mipire jo kenda 22 beti oberengo siba kodi yeyo sita bibiri kumina msamu sita bisatu mwenye hash ya kodi ya peo jakunyika sita bibiri kumina msamu sita bisatu mwenye hash wobo itao tupiringa tambula mpola mpola nga tumaliriza omanyi abana batema omugambo kati mukyala we yali omusambi wa timu ya Liverpool Diego Jota jukira Diego Jota musajja watu yavambula mu bwensine mutowe mu accident buli omwochi manyi kati timu ya gwanga ya Scotland bwe yalinge qualifyinga ogenda mu World Cup yabwe eyasose okuva 1998 bali basimba okubera nga bazanya mu World Cup captain wa timu ya gwanga ya Scotland aitibwa Andrew Robertson by the way Robertson yoyu yomuku wasambi abasokedde ddala okubera nga bakola move nga katali kakaguru awo nabiranga yigata kutimia tuti na Multispa oluvanyo lenda gano yokuberanga yawedde ku club ya Liverpool kati Scotland we qualifying okina World Cup Robertson yavayona nayogere ekimuli ku mutima na agama ati ogenda kuno World Cup mukama Katonda akiba waddenga kwigamba abasasudde ku loss je bakola olokuberanga yapirwa chali waitwa Diego Jota nagamba mukama Katonda alinga ansa sudde okubera nga ntute Scotland mu World Cup kubanga mbadde nnyike ku mutima olokube bucyanga shali wange Diego Jota avambula mu bwensi kati mukyala wa Diego Jota aitibwa Rute Cardoso naye yavuddeyo n'agamba kwegamba nalaganga asiima statement Andrew Robertson jiakora yokuberanga okorifying ogenda mu World Cup ya dedicating eri ba wa Cardoso Diego Jota kati abana batandise ddo osalo mugamba bagaba omukyala avaya tena asima Robertson uyo omwami yava dambula mu bwensi kali abazungu bakisonsuwa zabagamba Robertson taberanga aina kazimba mpola mpola awo naye ya kuongera okubera nga tuyitamu wali ekiro tulabe embeera nga bwena betambudde then n'ensonga zonna nga bwezitambudde akawungezi ku saidi ebyemizannyo kadde kadduse tugenda mu programu omulongooti yegenda okubera nga ejja omubebezi ajja kudda wali ekiro mukaga paka musanvu tubeere nga tuwongera okuyita mu nsonga ezibyemizannyo lumba ku kodi oberengo ofuna emipiira genda 22 beti oberengo osiba bobo osiba siba na buvunanyizibwa atana weza abiri mweta ndo krizi wakubera nga osiba ojja kunyiga sita bibiri kumi na musanvu sita bisatu mwenye hash ye kodi ya feo nyiga sita bibiri kumi na musanvu sita

0: Seiko!
1: Statewide insurance is regulated by the Insurance Regulatory Authority of Uganda.
2: Hey! Nkulaba oli wano otudoloza tekisoboka. Kisoboka, nawe okisobola.
3: Ate n'oyo akisobola.
4: Ensonga eri emu, kuzuukusa bwongo.
5: Obulamu kimu, kuzuukusa bwongo. Kyokka!
6: Obudde bwe buno, owuliriza omukugu mu business. Ante, buno bwe budde bw'omukozi wa kuno.
7: Omukozi wa kuno akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde, essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'e Lugazi.
8: Mbaaniriza nnyo mu kanyumiro kano ak'okwekulaakulanya nti bw'oba otandise bizinensi waalibadde weeteekateeka bulungi n'omutima n'ogujja ku ebyo by'oyagala n'omanya sinnaba kutuuka bifuna ka nsooke nkuze bizinensi yange nsobole okufuna byonna bye neetaaga. Kisooka n'okendeeza ku expense, ekyokubiri n'okendeeza ku ngendo z'oba otambula mu bbanga bizinensi zo yeekwetaagira, ate oba ogenze ku ngendo. Engendo ezimu z'oba otambudde nga zifulumya bufulumya, ovuddewo gaddewo ogenze ku biici, ku biici gy'ogenze ogenze kusaasaanya. Abajja nga bakwagala by'otunda basanga waggale, nga bagenda abo ng'obafiirwa. Ogenda ovaayo ate ovaayo okooye, oluusi ovuddeyo leeti nga weebaka. Ogenda okusitula bw'oti omutwe wansi nga tegusituka, nga naagenda enkya. Ennaku ezo zonna z'ogenda oyongeramu ng'oyongezayo luno luli, bakasitooma abo b'obadde oguze ebintu bagenda okutandika okugenda okugula ku maduuka amalala, gye basangira nga by'obadde otunda ate baabisazeeko okukkakkana nga tebakyazze. Ekyo nakyo makubo agamu agasudde bizinesi zaffe ze tukola.
7: Ako kitaba kya Katumba, omukozi wako no, omukozi wako nabadde akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde, somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala, kubanga liri ku musingi gw'Ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts and sciences, tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama, kosa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke.

0: kirungi nti mu byonna ekinsanyusiza nti abamu ku baali mu mbeera eyo
1: abateeberezebwa
0: poliisi emaze obbakunya era abajjukira omusajja oyo yakwata ekiti amanyiddwa nga Musigo Obed Mugwisa Obed ekosa ne Owino Joseph ono Mugwisa yali mujozi ogwa yero
1: ogwa KCC
0: KCC ya mweganye yagambye nedda uyu yesi waffe naye nga kitegereka oli asobola okufuna akajozi ng'akamuwadde azimsi wa KCC obanga n'Obed ayinza okuba si muwagizi wa KCC naye
1: era niwabanga muwagizi waabwe
0: kyeyakola
1: teri kilabu eyinza kuvaayo
0: negamba omuwagizi waffe
1: era okukosa empeera ekikola ki eba erina okukivumirira kubanga era nga bw'oyogedde obadde onyumiza n'ogamba nti naawe embeera eyo almost yali ekutuuseeko kinyonyolemu kati mu sekendi bbiri kyali kita naawe
0: embeera eyo nga bw'ogiraba nali ku Starbex emu awo side z'ekisubi abamanyi Starbex eri awo ndi awo ntambula byange naye abavubuka ba boda ne bansalako mu maaso ne batandika awo nabbi boda abbi piki abbi piki kati incident nesuka muli ne ngamba nzibye ekyoba kyeboogera sikiina
1: akaidiatokitegera
0: butegeezi era ekyanya ne ngamba owaye kanti asobola mu nziruke ngamba omusirikale kisebo gwe abaddandaba aba security omwami ne mugamba kwata essimu zange onyonyole bano omusajja naye ngaalingayeyebuzabuza naye ng'agamba ono mulabya ajja wano kuki ku mafuta ng'atambula nali ngenda na mu supermarket naye abavubuka ne basarawundinga ng'era bw'omanya abavubuka abamu
1: abakusazeeko
0: bakusalako awo kirabika bubi nti omusango gwe bakutaddeko ng'ofuuse victim mubi nnyo nti obbye piki
1: ate olusi engeri gye bajja ekirindi tebakuwuliriza
0: nakuwulirizatebakuwuliriza era bwe nalabye akavidiyo ako aka gongodyo nga nkalaba nendabira ddala Katonda osanga yanyamba nze nga nze naye abavubuka engeri gye baasalako amafuta buli omu ng'ali mu takisi atunuulira ggwe nga kisawundinga bubi nnyo ekyannyamba nalina amukwano gwe bamuyita Harriet Sidesawo ekisubi ne mugaanyabo gwayinza okuntaasa ku basajja bano mbalaze ID y'omulimu mbalaze National ID ne balinga abatakkiriza nti ki
1: nti
0: ndi innocent omuwala najja ne bagamba mukubire biki mwala bw'ajja n'abagamba ono mumanyi ye David mukozi wa Radio Sapiensi akolera ne Swift Sports ID zombi azibalaze n'ekirala National ID eyeri awo abavubuka kwe kundeka naye embeera eyo bwe nagiraba ne bwe nazzeeyo ne nkubamu olutambi nga ndaba Sidini wansi nga
1: bamufundiza ku kisenge
0: nga ndabira ddala
1: agezaako bbanyonya teri awuliriza
0: kati imagine nze ne ekyannyamba nakubira omuntu najja imagine singa yali wala kitegeeza ekyatuuka ku
1: oba singa n'essimu teyaliiko
0: oba essimu singa teyaliiko kuba olumu essimu ziggwako omuliro so embeera eyo bw'ogitunuuliramu gwe munayuganda ali eyo oyina okwefumiitiriza abantu baffe abamu si balungi mu mbeera nti olumu tulina okukozesa ku bwongo nti bw'owulira nti oli abbi sooka ogambe abbi eki osituukewo gwe togamba nti abbi eki wabula gwe fuba okkuba essimu oba ku poliisi ganda byeko omuntu gwe ndaba gwe bayisa obubi wali ndowooza kiyinza ottaasaako naye nawe weenyigira mu bikolwa ng'ebyo kati abamu be bagenda okukwata imagine obasanga nga ye ayina idiya nti ayina ekirowoozo nti omubbi ninamu kuba bukubi
1: nakumutta busi
0: naye ng'ate tomanyi gwe bakuba awo nti munyenye ya Uganda ate mumugyewo ate oluvannyuma naawe okaabe so kinyo naye ndoza tulina okweddako okulaba ng'ebikolwa bwe bityo at least bikendera kuba kyennyamiza kati oyo nno wabyamizannyo naye wasi olaba abasambi baffe oba abantu bannabyamizannyo abasinga bangi abasobola ogiyita katugeze mu katale ng'owino
1: ngaterakwaidentifayinga
0: nze kuba olumu oli yambuuzaako naye ng'omuvubuka nze ate mumanyi nnyo musambi wa vipers naatuyitakawo abudukali mu watambala oyo nkazi yaani kati so kati imagine watambala nti abaddeko ku national team asambira vipers oli wakubuuliza oyo yaani
1: kitegeeza bangi tebabamanyi abazannyi baffe
0: kati imagine omusambi wa kigezi omuboyizi bwakuyitako onoomu identifyinga nti oli wa kigezi

0: ogulo omwe olumu nalingula ekintu ku dduuka nga batundawo n'omwenge. Omukyalo oyo yansanyusa nnyo eyali atunda edduuka eyo nanyedduuka. Omwana yajja ne empty ya bia n'amugamba nti bantumye omwenge. Omukyala kye yakola yagamba nti toyina kugula mwenge ne chupa njiwambi empty njiwambi nti yalaga obuvunaanyizibwa nga
1: kubana ye muzadde ate ye amanye etteeka
0: nti gwe era ndoza nkugamba gwe gumu ku misango egiri ku mwenge nti omwana toyina kumuguza mwenge kuba tumanya yagenda okugunywa
1: ayinza okugira mu kifaananyi nti bantumye
0: nayeyagenda okugulya naye nga tetukimanyi nti omwana ali omuntu ali wansi w'emyaka 18 takkirizibwa kukola ki
1: aba muto
0: takkirizibwa kunywa mwenge era owulira n'ebirango ebiranga omwenge nga bigamba nti omuntu yenna ali ubiro 18 years takkirizibwa
1: kunywa
0: mwenge era nabakugamba nti tonywa n'okola ki
1: n'ovuga
0: isi so nabo abatundu wabeerawo disclaimers ezo ze bakola nga tuvudde ku mwenge ne sigala oba
1: n'ebiragalo
0: mu Uganda okunywa sigala si musaala era waliwo kampuni ezikola
1: sigala
0: naye sigala oyo bateekako ka disclaimer bw'otunuulira paketi ya sigala eyo balina ka disclaimer ke bateekako nti okunywa sigala kuyinza okubeera okw'omutaala
1: okw'obulabe
0: eri obulamu bwo ka disclaimer ako wabula yadde okunywa ku sigala kuyinza okuba nga si musango naye kuliko emisango emirala omunywereddewa
1: omunywereddewaotandisa
0: okuka omuntu ofuuwa so ndowooza bwe tunaakomawo
1: ekintu ekyo era bwe tunaakomawo kanso kubanga obudde buweddeyo kyetaaga okutangaaza ennyo ate kino kiraba nnyo nti ne bantu abandikwasizza amateeka ndi musirikale ndi w'amagye ate nga nze nsinga okikola
0: nga be bafuuwa golaba yali
1: mupublicali mupublic afuuwa etakyafaayo kanso
0: ndowooza bwe tunaaba tukomyewo tujja kwongera ensonga ezo n'emisango emirala
1: egyekuusa ku kunywa oba okukozesa ebiragalala
0: tubirambulule bulungi
1: teyanza kanso teyanza ege kadde ke tubadde nako ate mwami Kiwanuka akagambo kwakasemba mu ddakiika emu
2: mpozi serente centa nga we nagambye tusangibwa ku Entebbe Road Kabula Muliro kumpi n'ekereziya y'omutuukirivu Padre Pio oba oyinza tufuna ku ssimu 07005421 oba 07756788 oba ku kibanja kyaffe eky'omutimbagano www.serentecenter.org bannange nga bwe tulabye ettamiiro n'obumenyi bw'amateeka tebyawukana ate era tulaba ettamiiro lirina n'ebintu bingi nnyo ebirala byebireeta so tutuukirire abaserente center twejjanjabise balamusiza nnyo era mwebale kuwuliriza
1: teyanza ye kanso emmeeza yo gisanga wali ku John Paul II kozi waliwo n'abaani kanso
0: John Paul II Justice and Peace Center
1: ensambi awo
0: wali emmeeza eya Holy Cross Family Ministries gyetuyita the Family Legal Support Desk of the Holy Cross Family Ministries naye nga ate Holy Cross Family Ministries ekitebe kyayo kiri wano ku kereziya era oli bw'aba talabye eri ku ewali Family Legal Support Desk ng'atuuse wano ku Holy Cross Family Ministries basobola okukola ki okumutuusaako
1: tweyanze nnyo tweyanze ege bannaffe bwetyo bwe tutambudde tubaagaliza okubeera obulungi ate kati saala y'amaka keddeko
3: puroguramu amayingo g'obufumbi ewedde sigala ng'owuliriza kyenda mu nyakatonyesa ennyafa amaredio.

0: Mabaroma, kuminabiri, nyingo ya kubiri. Waliwe vigambe vitugumia. Be transformed by the renewing of your mind. Romans chapter 12 verse 2.
1: Empisa za mwe, mulemenga kuzifananya n'ez'abantu b'ensi. Wabula, mukyuke, mufune endowooza empya, mulyoke musobole okumanya ebyo Katonda by'ayagala, ebirungi, ebisanyusa era ebituufu.
0: Nti tukubirizibwa okulaba nga tukola ki, nga twezza buggya ebirowoozo byaffe bino. Singa weeteekamu ebirowoozo nga bya kutwala maaso, oli mufumbo, weekuumire ku munno, toteebereza nti atayina ebbali, obufumbo bujja kutambula. N'otegeera nti ebizibu weebiri, naye ebizibu biggwawo ng'abantu babyogeddeko, emirembe gibeera mu maka. N'omanya nti ezadde abaana banjawulo, abamu bagezi, abamu baakuyambako, togeraageranya mwana ono ku mulala. Waliwo gwe nasanga wappi wano, n'agamba nze ndi mukambwe nnyo mu kubala, naye oyo atuswaza tamanyi kubala, wappi 7 naye ng'owappi wano yagamba waki owa P7 naye erabira nti okubala okwa P7 sikwekwa P1. Kati singa tusoberwa nga tuwulira nti tusobeddwa, twandisabye abantu bafune ki? Okuyambibwa.
2: N'abafumbaawo ku nsonga y'okuyambibwa, osanga nti oluusi abantu gye bagenda bayambibwe balwazibwa. Kubanga abantu okuyambibwa kwennyini luusi tetutwagala. Waliwo emisomo egitegekebwa nga ku kyaki, netugamba nti gy'abafumbo. Gino gy'abakristu ba bulijjo, gino gy'abagundi ba gundi, nga gyanjawulo kubanga akereziya etera okutegeka ebintu bwe bityo. Naye era omuntu oyo alina ekyo ekizibu ky'okutya, neeyo yanditya okujjayo ng'agamba ebyo byabafernandes, ebyo byabajunjwa, ebyo byabaojambo, nga talinnyayo era yesuulirayo gwa naggamba. Kati n'osanga ng'omuntu oyo asigadde nga bw'ali, kiri ekikadde kye nga kyasigaddemu.
0: Kati okuyambibwa kuno kwe twogerako, twebaza abantu nti kati gye tugenda tweyongera, abantu bagenze nga basoma okubudaabuda ki abantu. Omuntu omutendeke mu kubudaabuda, bw'ogendayo tagenda kugambako kazibu katono, kino kizibu kinene. Buli kizibu amanya nti kizibu, naye ono atalina kutendekebwa bw'ogendayo n'ogamba bannange balamu bange tebanjaga, anaawe ekyo si kipya. Balamu b'abantu nga bazibu buli wamu, naye ng'ate eriyo alina abalamu abalungi. Bannange kati nina ekizibu, baŋŋambye kyandibanga mu kwaya mulimu mujja wange. Ekyo kya bulijjo, baba abakulembeze bakereziya era mu kwaya gye bakola ki, gye basibira, ekyo si kipya. Naye ng'ate eriyo abakulembeze bakwaya, abakulembeze bakereziya abatali mu mbeera eyo. Naye olw'okuba abantu babataddemu ki
2: obulwadde,
0: kati tulina okulwana okulaba ng'ebyo bye tukkiririzaamu ebikyamu ng'abantu tubiteeka ebbali, biwummule, tutandike okulaba ekirungi ekiri mu kirabo ky'akoze eki ky'akuwadde. Katonda akuwadde abaana, daba ekirungi, tolaba bikyamu. Akuwadde obufumbo, laba ebirungi ebiri ki
1: mu bufumbo. Akuwadde omulimu,
0: ndalaba ekirungi ekiri mu mulimu. Totunuulira bidala. Nze kale nze ntuuka ng'obudde bukyali, bannange batuuka 5:00, naye nze lwenazeeko ku 3:00 era bakama bange nze gwe bajjeeyo, kubanga si kyoli. Kulwaki okwopa ekyoli ekifu
2: n'oleka ekirungi? N'abafumbo tweyanzizza ndowooza era ne lw'onookomawo, kubanga twetaaga waliwo katikisi mwe yaba soka ne nnyinyo nyoli. Ne nnyinyo nyoli ngazi kati

0: Oyes, wabali nyogwe na jekumideko chenda mnyakutu nyezenya Radio Sapiencia echiro echiona kuruwa lero. Ziri kuminemu ezaka ita kusawo mkaga ugo echiro echia lero. Ngabuli jo kabera katimba kabi ya mizanyo yenze pade seruma gombuwe bezi. Okubera nga tube pera paka wali kusawa zigenda kubera musanvu ugo echiro. Wenji okubera nga mkwere kereza atoro. Enteka teke endale ja kuberange ja eberenge kuongera yo kusaidia yo. Katimba kewe misanyo tutambla ne 22 bet. Gula wa account osobolo kuberango 22 bet. Atera oberengo wangula ne 22 bet. Kuchyo yino kukula kwa ina smartphone changu nyo. Genda musimu yo. Uo genda ku internet. Oja kuberango teka 22bet.ug. Website ya fe, ya kuberange jao kusimu yo. Gendo wali ekigambo register, chinye game. Juza mbi bakusaba okuli amanyago. Nini namba yo. E namba yesimu. Kati wali, awagenda promo code, oja kuberange otekao akatimba. Awagenda promo code, oja kuberange otekao akatimba. Then, nyiga mchigambo register. Oja kubera nga wega taku 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula. Atana weza abiri mwetanto kriziba kubera ngo siba. Chokana awa siba. Bera ngo siba. Nobu vunanyi ziba. Asiba. Bera ngo siba. Nobu vunanyi ziba. Burichimichi berenga chikuwa nguira. Ngo siba. Ne 22 bet. By the way, 22 bet mkugamba nyonti. Mubisera bino bitulimu. Emipira nga mitono ngeye mchituwala atenga mtusingo kubera nga tuwa nguli ya kasente ku 22 bet oja kubera nga obebera bulimopira goya garo berengo ufuna kati goja genda kukodi yombebezi akuwa mpira yonaje guva ne nga gui nzo kubule wantu wona ne ku 22 bet yobere ufuna nobera nga otambu zensonga kasito bera nga sibisa ufuna njiziwa. Ngoweza habili mweta no kudaguru tuja kubera nga tambla. Insonga zona zibiri nga zitambla nga wezino kubera nga zitambla. Kale no gula o account yosubula kubera nga 22 bet. Bulijimu chibiri nga chitambla. Era chikuanguiri kusaidieyo. Kakati binji evitambude kusaidieyo mizanyo. Binji evitambude abasiwe kumipira wali 22 bet. Mipira minji ejizanyidwa unakoluwa lero. Atera minje jigendo kubera nga jiza nyibwa jebuja. Minji jigendo kubera nga jija jiza nyiwe jebuja. Mumipire jimu kwa jejomu kwano jiza nyiwe unakuluwa ero. Timye gwangiri ya Philippines. Bakubye gwangiri ya Myanmar Eagles bade tanu kwemu. Philippines ompire gwangude. China bakubye timu ya gwangiria Thailand. By the way, China ne Thailand gwede 0-0. Oli Philippines akubye oli 5-0. China ne gubira gwede 0-0. Ngabasanye gwangiria eriya Thailand. Eri gwe yagenze no birango siba ku mipira. Hong Kong ekubidwa e goals bade 2 kubwerere. Hong Kong bamutegudde mulamba. Then Bahrain ebadde ino kubera ngezanye gwangira Syria ogubagongeteyo. Timu ye gwangira Kazakhstan ekoza amalia ga 0-0 ne gwangira Palestine. Then egwangira Ethiopia ne bana abadugavu gana amalia tegabera sponsored. Umbebe zikata ndiko tekayo bakigattube. Timu ya gwangiria Ethiopia ekoza amalia ga 0-0 ne gwangiria Malawi. Malawi ge amalili ge mwe munga gafusa amalili. Kale ayo wali omudugavu olaba birabe. DR Congo ekubidwe gwangiria Chiri e goal zibadde 2 kwem. Congo nga bamukuba bamukubye mulamba twali kwetaasa. Kakati emipira ejo emipiira ekyo naye amayiga abaddugavu gano galibamu omukono omunene anyway kale katulinde tulabe nga bijja okubeera nga bitambula eri gwena gyosinzira okubeera ng'oliza Radio Sapiensia ate era ng'ogoberera omubebezi ogwa Congo ogwoguwedde ebbiri emu omanyi yekiri muzungu kakati awo naye muddugavu ku muddugavu Angola bakubye ttiimu y'eggwanga erya Central African Republic egoolo zibadde 3 ku bwereere. Hungary ekubye omuntu egoolo zibadde 3 ku emu. Russia bakubye Trinidad and Tobago egoolo zibadde 3 ku bwereere. Russia ngatabusi. So byebyo Rwanda baddeyo ne game ne ttiimu y'eggwanga erya Tanzania ne bakukansolinga. So ogote guzanyiddwa mu mbeera nga bwetambula. So bwetyo bwe tugenda okubeera nga tutambula olunaku olwaleero, bingi bye tugenda okubeera nga tuyitamu. Club ya Arsenal mawulire mangi agaliyo. Hey, Arsenal eyagala kuba kaggi akokubeera nga baleeta omuteebi ni kati awo Gyokeres bibeera bitabuse. Byonna tugenda okubeera nga tubiyitamu awo mpolampola, then ensonga endala ezibeera zitambudde naddala ku sayidi ebyemizannyo nga bwe zirina okubeera nga zitambula. Kale nga tetunnaba kubeera nga tugenda mukuwummulamu, njagala obeere ng'ogenda ku kodi, obeere ng'ofuna ku mipiira, ogenda wali ku 22bet, obeere ng'osiba kasito onyigasita 2176 w'olina okubeera ng'oyita, ojja kunyigasita 2176 ye kodi yaffe gw'egenda ku 22bet, obeere ng'osiba bobo osiba siba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 okukirizibwa kubeera ng'osiba, tubeere nga tubebbera mpolampola. Kakati mbateereddeyo akatambula kagenda kubeera nga katandika ekiro ky'olunaku olwaleero. Njagala buli muntu yenna abeere nga afuna akatambula kukentaddeyo ku doketi. Njagala buli muntu abeere nga afuna akatambula kukentaddeyo ku doketi, wegenda ku 22bet obeere ng'osiba kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ngoweza 25 okuddaakulu lumba tubeere nga tubeppera. Nkugambye eno wiiki ya kutega mu mbeera yonna kubeera nga tulya ssente. Bwe kigaana nga tuddamu tutega nga tunoonya amagya kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ngoweza 25 okuddaakulu lumba ku doketi obeere ng'onyigasita 2176 woba oyita ojja kunyigasita 2176 akatambula kagenda kutandika ekiro ky'olunaku olwaleero ku ssaawa zigenda kubeera 10 nga bukya. Genda ku doketi obeere ng'ofuna akatambula, genda ku 22bet obeere ng'osiba kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 25 okuddaakulu tubebbere. Gwe wenna awuliriza omubebezi kano akatambula emipiira gyako mitono naye ate odi eri waggulu. By the way, kabadde kabulako katono okubeera nkaweza odi 10. Kalimu odi 9 akatambula kentadde ku doketi. Kabadde kabulako kitono nnyo okubeera nkaweza odi 10. Kati weekend nga bwetagitandise nga tulya ekibimba ne kibeera nga kituwa ssente. Kati genda ku doketi obeere ng'ofuna akatambula, genda ku 22bet obeere ng'osiba. Tubeere nga tutambula mpolampola. Tosiba ssente ya bizibu. Bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa. Atanaweza 25 okukirizibwa kubeera ng'osiba nyigasita 2176 w'olina okubeera ng'oyita ojja kunyigasita 2176 tubebbere kusita 2176 w'oba oyita awo leero lineggulire nga liyabika liri gumite. Arsenal balina omusambi gwe beetaaga naye Real Madrid etaddewo akasenge. Abakuba eddiba ng'omubebezi mukimanyi Madrid etaddewo akasenge egamba netta tejja mutwala. Yokirabu ya Arsenal egamba tujja mutwala. Nano jokereza ono acha ino mulimo kweri. Jokereza acha ino mulimo ono gwe basonzeeko najja. Jokereza inzo okunonya wazanya ngatala bawo. Katubeko mubaka buno zje tusumulule embira nga bwegenda okubeera ng'etambula olunaku olwaleero.
1: Bwe tuba twogera ku matendekero amagundiivu, St. John the Baptist Primary Teachers Institute ye Gaba, abasange babunga mu Trading Center, ku kiddeka huko okulira na St. Mbaga Major Seminary, tosobola okulibuusa maaso, lyerimu kwaga eriri ku mwanje nnyo mu kusomesa degree mu primary teaching, era nga kati bakuwola abayizi bonna balina ebbaluwa ya siniya ey'omukaaga, okujja okwewandiisa, weefunire degree mu busomesa bwa primary, balina diploma mu primary teaching, certificate mu nursery teaching, ne mu child care ng'ebbaluwa ofuna ya Gaba PTC, balina amasomo mu kutu nga okufumba computer na malala manji nyo balina nenkola ya ira ningiri ya baiza abaliye wala kuba kunoti musanfu musanfu biri ana musatu nsanfu mwemu noti mwenda oba kunoti musanfu tanu nya nsanfu musanfu abiri mwemu munana noti
2: tuwe kwa sekatonda era tunywerere mu kukiriza buliro musabira awamu ngama ka omwami omukyala na abana mumakate mubula kukanya songa temu vuno kebizi binji munyikirire okusome sala na dala sapule sala enye febiki na Maria. Jukira nti amakaga sabira awamu Gaba magumu. Obubaka bono bukutusibwako kuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries Ensambia.

0: Sipobalinyo gwena chajio kumideko chenda mnyakitu nye senya Radio Sapiensi. Atukia tambla na katimba akebye mizanyo. Uline pade siru magombebe zituchabe berampala ampala. Ne 22 bet ingawe tambla gulao account ya suro kuberangu sifani 22 bet atera oberengu wangula kasimbi. Cho ino kula changu nyo kuberangu gulao account gena msimu yo. Uwogenda ku internet. Oja kuberangu otekamu 22bet.uk website ya feja kubera ngejao kusimu yo gendo wali chigambo register chinyi game juzambi bakusaba okuli amanyago nini namba yo enamba yesimu kati wali awagenda promo code oja kubera ngotekao akatimba awagenda promo code oja kubera ngotekao akatimba. Then, njiga mchigambo register. Uja kubera nga wega takutuwe ntubet. Ensonga zona ziberenga zitambla. Tanawe sabiri mweta ntukizwa kubera ngu siba. Chukana wa siba. Bera ngu siba. Novunanyi ziba. Ntubet. Te wali mpira gogenda kuno nyamuganda wange. Gukubuli. Wali kutuwe ntubet. Kasito bera ngu sivisa vunanyi ziba. Ngwe sabiri mweta nukudaguru. Tuja kubera nga tube bera mpura mpura. Ensonga zona ziberenga zitambula. Kati bw'omala okugulawo account genda ku kodi yombebezi oberenga ofuna ku mipiira tuberenga tubebera kodi ya pe techuka nga bulijjo joyina okubeera nayo nkugambye tuyina akatambula kagenda kupira akatandika ekiro ky'onaku olwaleero genda oberengo gyaya akatambula ako genda ku 22 bet oberengo bebera alibadi kweri ku docket ezoli city bill genda ozifune ogende ku 22 bet tutambule kusita bibiri kumina msambu sita bisa tumunye hashu wino kuperangu itoja kunyiga sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunye hashu wino kuperangu ita tuperenga tambula mpula mpula sita bibiri kumina msambu sita bisa tumunye hashu. By the way, naba wadde ekibimba ekya Almeria okubera nge kuba kolektisiko eya nyapi kati omupiira ogu Almeria gwangu de goals badde 3 ku 2 e goals badde 3 ku 2 Almeria okubera nge wangu lompira naye kabuze katono okubera nga kolektisiko ya fekwata nyapi kabuze katono okubira nga kulitisiko ya fekwata nyapi Almeria akubye Castellon e goals badde 3 ku 2 twale twamutumye nyapi gubuze mu goli mu okubira nga wakagulya sente ogwa Almeria yo kati atira ababadde bafunye VIP ombebes Almeria nga tumuwa okuba over ya 5.5 ebuzemu golemu naye okubera ngirye sente era beni yukangambi naye kyamazima lero wabuze kata tuberengu msaje tumutegula correct score ya fe ya ku kibimba ya nya 2 gwede 3 2 then wali ku VIP tubali twamtumye over ya 5.5 gwede 3 2 kati naone kiberanga kiganyo kubera nga chikwata. Nagamba obo tambula nombebe zito ya kataka wetu ya tuwatuli depo chiga na chiba chigani. Kati ogo risiti bili zona goro jasti emu wetu. Yebade gendo kupira ngetu wa sende risiti bili zili. VIP over 5.5. Then nechi bimba. Kretisko. Almeri yo kwangula nya bili. Gwede satu bili. Hey. Wale tumunyewezeza. Kati njagala guwe nari mkumpulize sawa zino. Ogende kukodi oberengo funa impira jenta deo. Kugambi. Lisiti ezikulembe demu. Kekatambula. Kagenda kubira na kata andike chilocho unako lualero. Gendo oberengo funa katambula. Kugenda kutuentu beti oberengo bebira. Gendo fune alebadi jenta deo kudoke. Tigenda kutuentu beti oberengo siba. Bobo siba siba na bubunanyi siba. Katana we sabini mwetan tukizwa kupera ngo siba. ojja kunyiga 6217634#. Ojja okubeera ng'oyita ojja kunyiga 6217634#. Bobo siba sibala buvunanyizibwa tubebere ku 6217634#. Jaye mipire jo kati. Lero tubade tugera mukwata mudevu. VIP bade genda kwata over 5.5 ne chibimba chukwate. Collect score nyapiri. Guwe de 32 just goal him. Ebade genda kupera ngetu wa sente kuri city bill. Nena gamba votambula lombebez. Bwetu ya tubatuli debo chigana chiba chiganyo. Katinga wa chiganye, dayo kudoke tiyoberengo fune mpira genda kutuentu beti yoberengo siwa. Jayo akatambula kagenda tani kechilo chio na kuruwa lero. Jayo arebadi. Tuberenga tambula mpura. Kusta. Bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hashu. Wino kuberengo itauja kunyiga sika. Bibiri kumina msambu. Sita bisatu mwenye hashi. Tubebere. Kusita bibiri kubina msambu. Sita bisatu mwenye hashi. Tuberenga tambla. Agamba hati achuwa Ronald yeboyo gere wali kupera ngoliza Radio Sapiencia. Sebo chuwa Ronald embozo notilu zisa surida. Yebo lichira ama ya gala ombebezi. Asule oke chibozi. Natelo kuja kama ja. Hey, mboze zu nange naziwa obuti katinge ya mozei moyo joje senda ura wanyi hali ogena mchachi egonoli oteka abana ne bakuswama oyimba twala byo nebi nyina abana ne bagamba hey kali nafe kitubali zao ya jide kuchinti kupichi. Antio yimbi. Akaimba nuka samwe gono. Ate. Abazei abasinga babera abasamwe gono. Biunzika bikuchukiti. Achio wado ina wachitute. Nekari. Kakati. Ngabojae mipira umpola kukodi ya penga bulicho. Ya sita bibiri kumina msambu. Sita. Bisatu mwenye hash wino kuberango ito berengo funa kumipira klub ya Arsenal Real Madrid e ingi demuruokano wanyi jukira wike we demba gama nyonti waluwa kaluru akobu unkenki wakati wa Florentino Perez president wa timu ya Real Madrid then nombobuka chijana miaka 7 musambe ejobukuru ngayagala kubera nga siku kulu omusajja aitiwa Enrique Erquereme kati Perez akalulu yakawangudde buli omu abadde alina bingi byasuubiza ttiimu eno nga basuubiza ensi neggulu bwe mpangulo bwa pulezidenti ngenda kubera nga nkola kino nolinga agamba kasitambu wangula ngenda kubera nga nkola kino kati Perez olwa wangudde akalulu bwati bwe kapa nagamba chiche chinzo kubera nga china fuya timu ya Arsenal anti yabade trending enyo nge wangu de then club ya Barcelona ya muangu lako ligi wanga Barcelona bangula ligi yokuntiko mkwangi la Spain Perez na kawanga mula na gamba nategede kombo Arsenal yetaga omutebi wa timu ya Atletico Madrid aitwa Julian Alvarez yalike Bungereza ku timu ya Man City mumbera ye mwana basone mwetaga kati Perez akawanga mudagambi obukadde 13 mbutadde ku meza okubera nga nzija we jogo lya timu zeze bii bweza wangu dezifuse kirala Arsenal ya wangu la ligi yokutiko mugwangere ya Bungereza Barcelona wangu la ligi yokutiko mugwangere Spain na gamba kati bwezibazo nazi sonze kwa Ruvalezo. Manyaseno yevubudeko. Evade. yemu kwezi utimu ezikule mbe demu kuma club za geta go mutebi wa timi Atletico ayitwa Julian Alvarez. Eranga ne sporting director wa club ya Arsenal ayitwa Andrea Beta. Jukire ya mungulo kumuja kumaniste nga hakule mbe sedwa nyo nga inzo kuberanga yambako diru ya kuberanga ibirao. Kati Florentino Perez ulua wangu de uwa president kutimi ya Madrid mu weekend atandikide wa gambi echimala chimala agambi echimala chimala ejogole aga matimu ngeda dijau pasona ya tuwangu la kechikopo Arsenal ya kawangu la Premier League kati bonna bagala kubera nga batwala omusambi aitwa Alvarez agambi abo tebalina sente ate Madrid webaya agadde omuntu ewe mwagadde Perez oyo azakula transfer go wenazemba gamba nti yakola kone transfer era nga bola bene ya Alvarez jukira Barcelona emwetaaga ne Arsenal emwetaaga kati yakwata ya koko Barcelona mudevu negula Luis Figo ne munafuya ne bagamba Figo ke mutwali ne mutwala kati sawa zino engeri gye wangu dakalu atunye timu ezinzo kupera nga zitraininga agamba Barcelona ya wangu de Spanish La Liga Arsenal ya wangu de Premier League kakati baba banga bagala Alvarez tulese 13 Atletico tenenyenya Atletico tenenyenya yegamba a pede tutunda egamba tebatunda yo Madrid egamba obacho bachi mwogereche mwogera tusobola n'okuongerako tuberenga tufuna omusambi oyo ne Atletico echali kuola egamba wolan tetutunda Alvarez yomku basambi ababadde ne campaign enungi ku team ya Atletico Madrid goals nyingi zaatebye campaign yewedde by the way atebye goals 20 mipira na mwenda jazanyi kwa Atletico campaign yewedde campaign yeye eyomunda eya 2025 yazanyi mipira jali 57 natiba goals 20 ku Man City emipira yafuna nga jabaliriru nera kulaga nti yatebanga siye musambi yali ngalubu nani goals yazikubiranga ddala Alvarez oyo ate n'emyaka jiki ali kusaidia kubanga ine myaka 26 ejobukuru kati Perez agamba Arsenal ya mwetaga oba Barcelona temugunya muguwanda temusobola twala musambi oyo ze mwetaga Atletico muogiri magara mika Perez atavusi nga yakawangula akalulu agambi biyasubiza abamu kuwagizi ba timu ya Real Madrid ngoku nafu ya Barcelona na maklabu zinga Arsenal agefu dekabeja atandikiteu agamba abonga wa mtu warawa nze mwetaga eranza ino mugura so amauli rago gatambudde ku mikutu emigatta abantu jukira Atletico Madrid ne Real Madrid bali mu kibuga kye kimu Madrid embiranye ya amaanyi binje bigenda maaso ku mikutu emigatta abantu aba Atletico bawanda muliro bagamba ani gwe yagala ogulako omusambi wakyo litumu Arsenal oba Barcelona ninga titumu kuwadde Madrid egamba faba ina sente Perez agamba faba ina sendi. Ayagala kubera nga atwala Alvarez. Katino kana akatale kala kagenda kunyuma. Tweet. Kana akatale kala kagenda kunyuma. Kuwanga. Wetugenda wano. Biwambu wano wetulaga wano. Kati ateli inda abana wakubediba mwaguli kapo genda kuulira. Linda abana wakubediba mwaulika apogenda kuhulila. He! jukira oina Judy Bellingham, oina Karian Baperotin, oina Vinicius Junior. Kati bw'ogatta Alvarez tebubeera butwa eyo base eyo Madrid Barcelona naye ina abaayo. Kati buli omu ayagala kubeera ng'akikuba kizzawe mubeera nga bajja okubeera ng'etambula. N'olwekyo katulinde akajja kanji buli omu alaga omusimbi ogwagala okubeera nga gugulwa. By the way, omwagizi wa Arsenal kyenyinza okugamba nti ate Arsenal eyinawo ka connection mugula basambi e Spain eyo mu mpola mpola. Jukira kwa Atletico yenyini omusambi ayitibwa Thomas Partey Arsenal yamugula kwa Atletico mu bbiri abiri mu ebiri era basasula obukadde 45 ensimbi eza pound nebeera nga bamufuna. Kati ate era Spain eyo bano Riezi yomu kulinye ddene Arsenal yasooka okubeera nga gye Spain mu bbiri ena ng'emujja ku ttiimu ya Sevilla nebeera ng'emuleeta. Kati bwe kiba nti waliwo enkwatagana wakati wa club ya Arsenal ne Atletico, Atletico eyinza okugamba ekimala kimala fena tubifiirwe negamba Alvarez genda ku Arsenal, Barcelona ne Madrid tetusobola kuguza b'oponenti baffe abatu abatuvuganya oba batusinze okubeera nga bakola bulungi mu ligi y'okuntikko e Spain. Kati awo ka enkwatagana eyo then ne Andrea Beta jukira yali ku ttiimu ya Atletico Madrid era ye yagula Alvarez kati yali ku Arsenal. Tomanya naye Alvarez n'akomawo e Bungereza abajja kuba abantu ennyondo bana abamanisita abamugobaganya olwokuba bafunye Haaland ojja kuwulira. So ge mawulire ago katulinde tulabe byonna nga binaatambula gwe kumire ku Radio Sapiencia tujja kubeera nga buli kimu tukimanya mubeera nga bajja okubeera ng'etambula. Kale njagala genda mukuumula muko njagala obeere ng'ofuna ku mipiira genda ku 22bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe 2:5 tukkirizibwa kubeera ng'osiba. Lumba obeere ng'obebbera ku 2:17:13#. Tubeere nga tutambula. Kugambye ntaddeyo akatambula katandika kiro kya leero. Ntaddeyo alibadi egenda kupeera ng'ezannya ku makya. Ezo lisiiti bbiri. Almeria tubuliddwako ggoolo emu okubeera nga tuli lisiiti bbiri okubadde VIP then n'ekipimba. Genda ku kodi beera ng'ofuna akatambula. Genda obeere ng'ofuna alibadi gye ntaddeyo egenda kupeera ng'ezannya ku makya. Genda ali 22bet obeere ng'osiba. Bobo siba siba na buvunaanyizibwa atanawe 2:5 kuziba kupeera ng'osiba. Teeka mwaka enfisi ku 2:17:13#. Woba oyita ojja kunyiga 2:17:13#. Tubebbere gwe nali mukumpuliza essaawa zino genda ku kodi obeere ng'ofuna empira genda ku 22bet obeere ng'osiba. Gwekwata akatambula katandika kiro kya lunaku lwa leero yali siti ekulembetemu then ne alibadi egenda okubeera ng'ezannya ku makya. Gwekwata oba oyina 5 by'oba oteekamu tokaka mbeera genda ku 22bet obeere ng'obebbera mpolampola sibisa buvunaanyizibwa atanawe 2:5 okizibwa kubeera ng'osiba. Kodi eri 2:17:13#. Tubebbere ku 2:17:13#. Wetu batu itaawo pakije zendala zona kweziri kugambye kulembeddemu kekatambula kwekali ku doketi katandika kiro kya leero gendo berengo ofuna alibadi egenda kubeera ng'ezannya ku makya genda ku 22bet oberengo osiba kasito berengo osibisa buvunaanyizibwa nga tonaweza 2:5 okudaggulu tubeere nga tubebbera mpola. Kodi yombebezi yeyo techuka ojja kunyiga 2:17:13#. Woba oyita ojja kunyiga bibiri kumi na msambu, sita, bisatu mnya, hash, wobo itao, tubebiri. Sibisa vufunanyi ziba, atano weza abiri mweta ndoku ziba kupere angu ziba kusita, bibiri kumi na msambu, sita, bisatu mnya, hash. Katono nyo, katuwe kumbu waka buno nzije, tuunzike ente katikeno.
1: Wayo, tete kuzikiza, wenyegine muvacho sports za 22bet, usigarengo njumilo vya miza nyo, awakali komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa ya mikisa cho, nevacho sports za 22bet, njumilo wa crash games, over casino, ne slots, budi ruzanya, guwa mukisa mpia buwa kuwangura, toli inda, wewandi sekati, wegata kuminyumu ya 22bet.ug, betting wabulewe rio guongo, betting anogwe gindiriza, wabamiaka habili muetano, no kuta waguru. Alo, alo, get!
2: Fetching the Munyakatunya senior from man.

0: and we've gathered.
1: Chenda mnya kutunzinya fama Radio Sapiencia, inkuruzi ya magazi, suru ya mziki nebi ya mizanyo. Mkwano kwa ngomono nja uliriza, kwa niliza ako, wabari kubayo, wabari kuliriza program damasubi. Zena ansira Edwardi, rubwa lukovu, ngovia joni ya mzukuru waka rika emukungwe. Kansubidenti mwena, waliburonji, wabari kuliriza, wabari kuliriza nkuruzi ya magazi. Kansubidenti mwena, itambatabu. Basamle banyabo, mwabari kubayo, wabari kuliriza. Kansubidenti mwena, waliburonji, mwabari nako ulurunji. Banda fabibia mzanyo, kila mudewo, nange kansigenchi kuatemu. Ati tulabe jibina kuida. Mwebari nyo, mwenamba tumideko wa sebe nebanyamu. Zena ansera Edwardi, rubwa lukovu, ngobi ya juni ya mzukuru wa karika emukungwe. Kasana lero keme mude, we wawo, ateka tulabe, unakuruwa lero jibuna akerida. Nina ababitia. Kansubilenti mwena, mwriburu unji, nsasira mwena, wakosedua, abaina wuzibu buinja uro, abaluwade, abafiridua, ababidua, abali disappointed mungeri yona. Mwena mwena mikuano jange, nyongira kubasasira. Chokomu kama ikabu nisuguro kubwa kuasa. Kubanga ya singo kumanya mbele yunajo itamu. Kusomozi wako nako itamu ya singo kutegera. Kubanga nzenewe na kugama timunange mbele yunajo itamu njimanyi. Waburumi bori mumbu manyi. Ama zimachiba chizibuo kukirisa. Kubanga nizo kugamba ti mbele njimanyi munange. Nga wasuze njala. Kubanga wasuze njala. Chokanga nze ndide kuchikomando. Uchitegeza anti tetuinkana. Kirizo magana kwe mbele jembadimu. Chinza kubira kizibu nnyo gw'okummatiza nti ogitegeera nga gw'olidde ekyeggulo nze nga sikiridde kibuze. Gwe ng'olina transport enkya akutwala ku mulimu nze nga sirina. Gwe ng'omukyalo ow'omulamu nze ng'owange gwadde. Omwana ow'omulamu gw'owange gwadde ali ku ndiri. Kiyinza okubeera ekizibu ennyo okumatiza omuntu oyo nti munnange embeera gy'ayitamu ogitegeera bulungi. Kyokka Mukama Katonda ye agimanyi amanyi byonna. Kubanga Katonda waffe yatumanya tetuna tonda na munda za banyaffe. Wamagwe na atumanya nga wetulinga tuzaliddwa. Kakano na ulijia atumanyi ate orubele daro na atumanyi. Toina choso wala kumukwe kambula mungu. Toina choso wala kumukisa. Wamagwe inza kwekwe kachi. Oba kwekwe kawa oba ye kumukwe kachi. Ichikuata kumukwe mungu. Kubanga muziki ze songa atena mchitangala ekikile mitangala alaba mubugu mwelinji alaba songa nembunyo kwa witiride alaba kale nino zonna embeera ze tuitamu byonna byetulimu Mukama Katonda waffe akutegeera bulungi era abimanyi basobola nabo yekka gwetusobola okukubira amaviiri gwetusobola okwegayirira ne tumusaba atuyambe mu byonna ebitusoomooza kuba tukimanyi bulungi nti abitegeera abimanyi. Fogofe wakuvayo tuatule. Kubanga, uchakunga amati nansiratu wabi manyi. Alabe mbeda jempitamu. Luwacha alindanze marumu mugamba. Ye, olulimiruo, akamuako, numuyo. Nikuru nyo, kwe chuchu ya galo kuba, mbula mogo. Kwe chuchu ya galo kuba, mbula mogo. Olulimiruo, numuyo, mbumu tina. Nikuru nyo. Kubanga ekijjula omwoyo n'akamwa kye katula. Bw'obanga ddala olina okukkiriza, ng'okukkiriza kuli mu mwoyo gwo, kuli munda mu gwe, kwatule n'akamwa. Ensonga lwaki bwe tuba tugenda mu penitensiya batugamba tulina okubaako emirimu gye tukola emirimu ena. Emirimu egyo gyonna gye batugamba okukola ojja kwebuuza lwaki tukikola. Tugikola kubanga kereziya yo yakitegeera oba Omukama Katonda, Omukama Yesu yali agenda kuteeka wa masakramentu ngeri ya penitensi. Mwoyo mutuukirivu ng'alungamya ekereziya engeri enteekateeka eyo gy'esobola okukolebwamu ey'esakramentu lya penitensi. Kyategeerekeka bulungi. Nti, newankubadde oli oyinza okwebuuza. Tisisobola kujanga bwe kigize nze nga sizzaawo kulowooza nnyo nengira nenkola ki nenkola ki enkoze nsi nenfunisa sakramentu lya penitensiya nedda. Kereziya yagamba nti olina okukola ennimu ena. Omuli okunoonya ekibi ekyo. Ekibi ekyo kutegeera yo mistake. Ensobi gy'okoze. Oba ensobi gy'owulidde kukabirira kubanga ekibi bulijjo kisigala kitukabirira munda muffe. Ng'oyinza okikola ne batakulaba ne batakumanya. Nye mkwe, uvanga tala, ulimuwa kwa mtu, chisigara chikabirira.
2: kisigala mu gwe. Oba ntegerekeka kisigala mu gwe. Katekereza ye watugambira nti olina okunoonya ekibi ekyo. Ekibi ekyo. Abantu bangi tukola ebintu. Ebintu bye tukola. Naye nga tetumanyi nti bibi oba bikyamu. Gw'olaba muntu kukola kyakola. N'akiddingana n'akiddingana. Olwo ali concerned yabaina mukana naye gundi. Lwaki tukoma ku kintu ekyo? Kibi kimpisa bubi. Mwana tu, ye oli abadde akikola olumu ayinza okuba nga badde tamanyina ku mulimu. Era bangi ku bwe mubagamba. Kati gy'o mbadde simanyi nti ekintu kino kikyamu kikuyisa bubi mu mbeera eyo. Kale nno, gw'aweereddwa omukisa okusobola okwekuba mutima okufuna okumanya ekyo nti ky'okola oba ky'okoze kikyamu kye bayita okunoonya ekibi ekyo n'okitegeera n'okinoonya. Onoonya ebibi ebyo. N'obibonerera oba omala okukinoonya n'okitegeera nti kibi otegedde nti kibi then n'obonerera muggwe n'obonerera tya boneredde kino ddala kyenakoze kikyamu sijja kiddika then ekereziya gamba oyina n'okukyatula okukakasa nti wakitegedde nti kyabadde kibi kyatule. Omala okukyatula ate olwo oweebwa ekibonerezo okole ekibonerezo. Basabule bannyabo y'embeera egyo tutambulira. Omukama Katonda fenna abimanyi. Y'ensonga lwaki nti newankubadde akimanyi nti mwana wa ssebo oyita mu kusoomoozebwa era akulaba. Ayagala oyatule n'omutima gwo. Omutima gwo gwennyininnyini gusooke gukkirize. Bwe gumala okukkiriza nti ddala alina obuyinza obusobola okukyusa embeera. Leka akamwako kaatule. Kasobola okwatula ng'oyogera mu ssaala. Kasobola okwatula ng'obaako gw'obuulira. Kasobola okwatula mu ngeri yonna. Kubanga Omukama akola mu ngeri ya njawulo, mu ngeri nnyingi nnyo okusobola ate nate okwanukula essaala zaffe. Kale n'olw'ensonga eyo munnange gw'ampuliriza ali eya awuliriza pulogulaamu Damasiyumbi akadde kano kimanye nti newankubadde okusoomoozebwa oyita mu kusoomoozebwa kwonna embeera gy'olimu. Mazima nsibu teri muntu ayinza kugitegeera kusinga gwe bw'okitegeera ng'era bw'otasobola kugitegeera kusinga Omukama Katonda eyakutonda. Amanyi obunafu bwo n'amanya n'amaanyi go. Amanyi ensalo zo we ziyina okuyita. Kubanga bangi ku ffe tukyusizza ensalo zaffe. Emibiri gyaffe tugikyusizza mu ngeri zonna. Twewunze mu kwagala okunoonya obulungi. Ne twewunda mu neewunda yonna. Abamu amatu mugawummudde kitegeezo ovudde ku origino. Abamu amannyi mugataddemu bye mugateekamu kitegeezo ovudde ku origino. Buli kimu tukikyusiza twekyusiza mu ngeri abalala tugenda eyali omuddugavu tibitibi mugenda kati ennaku zino nawulidde babakuba empiso. Empiso ezo babakuba nsobole okubakyusa kkala yammwe ne mwefumba. Abalala bamira mpeke, abalala bagenda mbu mu byuma. Ate abadde talina kabina. Abalala kati bagenda ne babawa eddagala ne bagejja kabina kanene nnyo bwe kati naddala abakyala. Tuwulira abasajja bangi abeefuula mbu ne beekyusa ne bafuuka bakyala. N'abakyala kati nabo balwana kufuuka basajja. Kati nebintu. Kyokka nno newankubadde okyusa ekifaananyi kyo osigala waliwo original yo. And that original copy of yours Katonda yagirina era agimanyi. Akumanyi nga bw'olaba. Bw'omanyi ekibatu kye mabega w'ekibatu kyo. Bw'atyo bw'akumanyi. Akumanyi n'okusinga gwe bw'omanyi. Kubanga yakumanya dda nga tonnabaawo. Tino luyimba omekereze olugamba nti nze nnaku.